0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Tayo na

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
0: It is now 8:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV99.9.
6: Ay, paring dayo, paring dayo.
7: Ah,
6: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
7: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ko.
6: Pero, utang with interest.
8: Ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Hello? Sa GV99 po ba ito?
11: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
9: Bongga!
13: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
9: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
13: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
14: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
15: You are currently listening pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9. Your good vibes. At ito na mga ka-vibes, no? Pag-uusapan natin. Medyo mahalaga to. I think mahalaga naman tong pag-usapan. Pero wala tayong kabalitaktakan this morning, mga ka-vibes. So, yung mga opinion nyo o suggestion o reaction, pwede nyo isend sa akin sa 0926-079-8708 or pwede rin sa aming Facebook page na GV99.9FM. At pwede ka rin mag-message ha, sa aming online streaming platform na GV999.9FM. Dot live. Ayan, nasa na ba yung GV999.live? At mga ka-vibes ay makipagkulitan sa akin this morning. At yan, si Zupladidang Pusa, hello, good vibes morning sa'yo. Sabi niya, good morning, DJ Frank. Nagiging pusa tayo eh pag ano, pag binabati natin si Zupladidang Pusa. Anyway, eto naman si Nathan. Sabi ni Nathan, good morning po, DJ Frankie, on the way to school. Walang kuryente. Ay, hindi pala. Going to school na ngayon Monday kasi nung Friday, wala silang pasok. Ah, ganun. Oo, may mga places talaga pag walang kuryente, walang pasok, no? Sana hindi pala sana all. But anyway, ayan, enjoy your Monday morning, enjoy your work, enjoy your school, enjoy everything that will happen today kasi we must always be thankful, no? I believe that, mga ka-vibes. When you start your day, kahit you, ako kanina, I woke up nang wala sa mood, ganun. Pero I make sure I planned what I want to happen in my days. For example, this morning, so I woke up nga na medyo feeling off or wala sa mood, ganun. Pero I've decided, kasi you can decide on how do you want your day to go on, Tama ba yun? Anyway, so yun, nag-decide ako na nope, I'm not gonna be like this. So, good vibes lang tayo. Ayan. Pinabati ka rin si Nicole, my bestie. Hello. Good vibes morning. Sana abot tayo sa Quezon Province. Good vibes morning po sa mga nakikinig sa atin dyan. And sa Mindoro. Hello, good vibes morning sa mga avid listener natin sa Mindoro, sa Lipa City, Batangas City, Balayan, Batangas. Good vibes morning sa inyo at sa kung saan-saan palupalop. Sa San Jose, Batangas, ayan. Marami din tayong listeners dyan. Good vibes morning po sa inyo and sa mga nakatutok. Right now, ayan, nakikita natin may mga nakatutok sa atin sa online streaming platform natin na pwede yung pakinggan. Pwede kayong tumambay dyan anytime, anywhere, here on Earth or here in the universe. At kahit saan lupalop, kahit saan lupalop ng mundo, ay pwede kayong makinig dyan anytime, anywhere, kasi 24 hours yan. But anyway, kanina nabalitaan natin sa ating GV Balita Express na ito na yung Paxilica, ano na, medyo nababrought into light na siya sa ngayon kasi inaasahan pong lalagdaan ng Philippines via our president at ng United States ang kasunduan para sa isang Paxilica Artificial Intelligence Hub pagsapit ng November this year. Ayon to sa Basis Conversion and Development Authority. So itong BCDA, ayan, sana makapanayam natin sila soon, ano, and we will do our best na makapanayam sila. At ng CEO na si Joshua Bingkang, kasalukuyan daw po kasi ay tinatapos ang AI Hub na makapagpirmahan na itatayo po ito sa Clark City, Tarlac. At ito, bibigay ko muna sa inyo yung information, mga ka-vibes, before we say our insights. Insights! But anyway, target po nito maging sentro ng... kasi bibisita ata si President Donald Trump sa Pilipinas for the ASEAN Summit sa November. So, bilang bahagi daw ng paggunita ng 80th anniversary ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos ay sa November siya goal mapirmahan. Pero ito, sa initiative na ito ng Paxilica AI Hub, nag-join ang Philippines, again, via our president, yung mga travels niya abroad, ganyan. Pumirma siya na ang 4,000 acres na AI Industrial Hub or Data Centers ay bahagi nitong Paxilica Initiative at ito ay isang proyektong pangungunahan ng US na naglalayong bumuo ng ligtas at matatag na AI supply chain. So mga ka-vibes, matatandaan ko in one of my research and panonood sa mga global news, this was canceled sa US. Why? Kasi yung environment nila, kasi gallons and gallons and millions and billions of water ang kinakailangan sa mga data centers. So yung mga AI na ginagamit natin, grabe pala yung resources and raw materials na ginagamit dyan. But anyway, let's continue on sa ating mga impormasyon na ito. Ito ay, again, naglalayong daw bumuo ng ligtas at matatag na AI supply chain dito gagawin sa Pilipinas. Pero we've heard pa lang na magiging jurisdiction daw to ng US, itong 4,000 acres na land. Is that beneficial for the Filipino people? Hindi natin alam. Susundan natin ang detaling ito. Susubaybayan natin. And again, dito sa GV99.9 FM, i-share natin sa inyo lahat ang katotohanan and maging information center tayo and the right information that we share with you. And ito, nagpahayag daw ng suporta ang mga private sectors dito sa project na to. And even, Ayala Corp also ay may support dito and they are collaborating with business group and mga AI hub ng Luzon Economic Corridor. Ayan, ito yung mga related dito. Ang Commerce of the Philippines ay ito, magsusupport din sila dito. Anyway, mga ka-vibes, regards to this, is this a good thing for the Filipino people or in reality, is this an AI intelligence hub or is it like a massive surveillance center facility lamang inside Kasi parang magiging nuclear facility kasi same materials ang gagamitan. But anyway, this AI data center ang magagamit po dito. Bakit sa Pilipinas nila itatayo? Eh, ang laki ng United States. Kasi po, mayaman po ang Pilipinas sa mga cobalt, sa nickel, sa copper. And iyon po yung raw materials na ginagamit sa mga chips, sa mga phone natin, sa mga laptops or mga gadgets. And even sa mga data systems, sa mga data hubs, sa mga intelligence hubs na ganito. So, beneficiary ba ang mga Filipino people for this one or ibang nasyon ang makikinabang dito? So, will this be Pax Silica investment really for the Philippines and for the Filipino people? Or will this be a Pax problema? Pero yan, hindi natin alam. But anyway, we're just sharing information. And kung meron kayong gustong i-share na impormasyon din, katulad nito, ay bukas na bukas po ang aming himpilan para sa inyo. And baka rin may gustong mag-speak about this, more information about this, you are welcome. Just message us. Again, our text hotline namin, 0926-079-8708. And you may also message sa Facebook page namin, GV99.9 FM. Or you may also send your message dito sa aming live chat sa GV999.live. And good vibes morning kay Kenneth Lizarondo, 71. Ayan. Hello, good vibes morning to you. Sabi niya, magandang umaga po, DJ Frankie. Kenneth, good vibes morning to you. And I hope you're having a beautiful, beautiful Monday. And anyway, 8:41 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Patugtugin ko sa next song natin ang song ng ating kaibigan from Batangas and one of the members of Batangas community. Here is Alapaap by A4A. Anyways, mga ka-vibes, baka gusto nyong makita or masilayan ng performances or you just wanna support local artists, A4A, follow them on their Facebook page, Instagram, Threads, or TikTok. Now, here is Alapaap by A4A. Once again, my name is DJ Frankie, spreading good vibes and good information this morning. Only here sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: isa ka lang.
1: Pakijam with DJ Yam.
2: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam, ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Paregardain!
5: Ay, Pareg Efren, andyan ka pala.
4: Payag ka, ikay magaling kumanta.
5: Alay, oo naman, Pareg Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
4: Pero, bulol ka.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito na sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
12: GV99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tol.
5: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
4: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1,000,000.
5: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
4: Pero, 1,000,000 suntok.
5: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
4: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun? Tunay nga.
7: Abay, oo. Natatanaw ko na.
6: Teka, sino ba siya?
8: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
7: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
9: Rentahin na kami!
10: GV99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
4: Rentahin na.
5: Renta!
8: GV99.9.
4: Rentahin

0: Sabihin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon. Lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, pisa, pisan.
5: Ah, pisa, bakit?
4: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Uro ma, pisan. Formahabol ko yung crush ko.
4: Pero, di ko nahihinto.
6: Oo. Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
3: 30 anyos
1: na tayo mga kabibes.
4: 30 na tayo mga kabibes.
5: 30 years na ang GV99.
6: Mga kabibes, 30 anyos na tayo.
4: GV99.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
9: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
11: Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Paregardain! Paregardain!
15: Ay, Pareg Efren, andyan ka pala.
14: Payag ka, ikay magaling kumanta.
15: Alay, oo naman, Pareg Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
14: Pero, bulol ka.
15: Ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Rentahin.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB 99.9.
1: Rentahin na.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
1: Oh, teka lang. Akala nyo wala ako, no? Well, nagkakamali kayo dahil nandito na ang Barako matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito pa rin yan sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, your good vibes. At siyempre, ito na nga mga ka-vibes dahil Lunes na naman. Lunes ng hapon. Okay, di maghapon din tayo magkakakwento-kwentuhan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, diba? Ito mga ka-vibes, may tanong ako sa inyo. Total naman, late akong pumasok. Tatanungin ko na rin kayo. Eto, sino ba ang mas mabilis niyong nire-replyan mga ka-vibes? Yung boss niyo o yung jowa niyo? Naku, huwag kayong mahiyang umamin ha. Kasi alam kong may mga tao, may mga ka-vibes tayo dyan, nakikinig. Nakapag tumunog ang notification at nakitang boss is calling, aba halos malaglag ang cellphone sa pagmamadali. Pero kapag kasi jowa ang nag-chat, diba? Sabihin, nag-chat si jowa ng love, kamusta ka? Hindi ka nagre-reply. Ang reply, mamaya na, busy pa sa trabaho. Nako. Minsan, no, hindi lang naman na dahil ayaw mag-reply actually ng mga ng jowa nyo. Minsan talagang nasa trabaho lang sila, diba? Busy lang sila. Pero kasi sa kabilang side, no, may naghihintay din na jowa na nanghihingi lang din naman ng update. Kaya ang tanong ngayon is, trabaho lang ba talaga ang dahilan? O baka unti-unti nang nagbabago ang priorities? Nako, aray ko. Yan nga ang message ng ating sender ngayong hapon. Kaya ako yan napatanong mga ka-vibes. Ito ang sabi niya. Sige, basahin natin yung message niya. Sabi niya, DJ Kiko, anonymous na lang po. Napapansin ng girlfriend ko na kapag boss ko ang nagchat-chat o tumatawag, halos instant ang reply ko. Pero kapag siya ang nag-message, minsan inaabot ako ng isa o dalawang oras bago makapag-reply. Ang paliwanag ko naman, trabaho kasi ang inuuna ko para kumita at para sa aming dalawa. Pero ang sabi niya, kapag gusto, may paraan. Ngayon, tuloy, nagtatampo siya at pakiramdam niya, hindi ko siya priority. Mali ba ako o hindi niya lang naiintindihan ang sitwasyon ko? Alam mo, yan talaga yung ano, mahirap na kasabihan eh. Kapag gusto, may paraan. Diba? Ang hirap talagang hanapan ng butas ng ganyan. Diba? Nako, maraming tatamaan dito for sure. No, yung mga workaholic dyan, alam ko makaka-relate kayo. Kaya kayo ba mga ka-vibes? Ano ba kayo? Team trabaho muna o team kahit busy may time mag-reply? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming na GV999.live. Yung link po niya na ay nasa aming Facebook page na GV99.9 FM. I-click nyo lang yung link na yun at dediretso na kayo sa aming online streaming platform. Anyway, nako sa mga kababis natin, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan. Siyempre, nakakasama nyo na at napapakinggan ang Barako matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes sa mga workaholic dyan. Abay, kamustahin nyo naman yung love life nyo. Sabihin nyo lang naman, your love.

0: Hanggang.
1: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
7: Uy! Baka Kiko yan!
5: Baka Kiko Barako yan!
8: Kiko! Kiko!
9: Kiko Barako!
10: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibe.
11: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
10: Ikaw! Oo, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre, kasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang Shestawa na. Nako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga, balik tayo sa pinag-uusapan natin, no. Kanina yung ating message sender, no, sabi niya yung jowa niya ay medyo nagseselos na kasi nga lagi niyang kausap yung boss niya, 'di ba? Mas madalas pa siyang mag-reply sa boss niya kaysa sa jowa niya.
12: Pareho
10: talaga. 'Di ba? Pero alam mo, sender, hindi kita agad ano eh, masasabihang mali. Hindi natin pwedeng sabihin mali na lagi kang nagre-reply sa boss mo. Kasi totoo naman eh, 'di ba? Trabaho ang bubuhay sa atin. 'Di ba? Hindi pwedeng kapag nag-chat ang boss, saka na lang tayo kikilos kapag trip natin. Pwede ba 'yon? O kaya hindi man natin pwedeng sabihin na boss, teka lang ha, bebe time muna. 'Di ba? Pero at some part of your girlfriend or boyfriend man yan, di ba? Parang naiintindihan ko rin yung jowa mo, di ba? Hindi naman siguro siya naghahanap ng one-hour conversation habang ikaw ay nasa opisina, habang ikaw ay nasa trabaho, di ba? Baka ang gusto lang talaga ng jowa mo ay isang simpleng busy lang ako mamaya na tayo mag-usap. Diba? Baka konting update lang ang kailangan. Minsan kasi, hindi naman na oras ang hinahanap ng tao sa atin ng mga partner natin Ang hinahanap nila ay assurance. Diba? Lalo na kung nakarami ka ng ex. Diba? Yung mararamdaman nilang kahit busy ka, naiisip mo pa rin sila or naiisip mo pa rin siya. Ganon. Diba? Kapag kaganyan na yung jowa mo nagseselos dahil lagi kang nagre-reply agad-agad sa boss, tapos sa kanya hindi, sabihin mo, boss, diba? Pasensya na. Kasi ang hirap, dalawa ang boss mo eh. Boss mo yung jowa mo, boss mo yung isa sa trabaho. Diba? Sabi mo sa jowa mo, alam mo, bebe, baby, boss muna. Siya ang nagbibigay ng sweldo sa akin. Unless kaya mong tapatan yung sahod ko. Diba? Or, alam mo, kahit ano nga lang kahit isang emoji lang na habang busy, akin na malaking bagay na rin yun. Yun, kung gusto man lang talaga ng jowa mo ng reply, diba kahit emoji lang na nagsasalita na wait, busy ako. Ito na, may nag-text, sabi ni 5076, kapag mahal mo, hindi ka mawawalan, mawawala ng walang pasabi. Ay, kailangan laging update.

Ganun ba? 5076? Diba? Actually, ano eh, sa mga ka-vibes natin, no? Yung ganyang nagsaselos yung mga jowa natin, sa boss natin, kasi nga, lagi natin silang kausap, maganda dyan paliwanag nyo. Ano ba yung nature ng trabaho nyo? Diba? Ito bang trabaho nyo ay very, merong laging kilangan ng urgent? Diba? Lagi bang ito bang trabaho nyo ay may sense of urgency? Halimbawa, ikaw ay isang miyembro ng kapulisan. Diba? Hindi naman pwede na kapag miyembro ko ng pulis at nagseselos ang jowa-ers mo, iintindihin mo pa yung jowa mo in the middle of mission. Diba? Ang hirap naman nun. Kapag pwede natin ipaliwanag yung nature ng trabaho, diba? Kapag nagkakausap tayo, halimbawa, wala na tayo sa work, kausap na natin yung jowa natin, o pwede man natin ipaliwanag, alam mo kasi ganito yan, diba? Sa aming trabaho, hindi pwede yung lagi kang papetiks-petiks or pabagal-bagal, diba? Kasi ganito yung work namin. Diba? Halimbawa, yun nga, police. O kapag rumi-responde kami, syempre, malamang hindi kita masasagot. Diba? Kapag o kaya naman, ikaw naman ay isang firefighter, diba? Isang bumbero. Alam mo, pag may sunog, sumasagot ka sa jowa mo. Diba? Hindi laging ganon. No? Sa mga kabayos natin na nagseselos dahil laging kausap ng partner nila yung boss nila, intindihin din natin, diba? At sa mga taong, sa mga jowa naman, na or sa mga tao naman na ang jowa ay nagseselos sa boss nila, ipaintindi natin na ito yung nature ng trabaho natin. Diba? Na parang ipaalam natin sa mga jowa, sa partner natin na teka lang, diba? Meron kasing sense of urgency to. Hindi to pwedeng mamaya-maya, diba? Or marami akong deadline up, saka na tayo mag-usap. Diba? I-chat ka naman ng jowa mo, alam mo kung loyal yan sa'yo, kung faithful yan sa'yo, i-chat at i-chat ka niyan. Diba? Magka nagkaroon yan ng extra time, bibigyan at bibigyan kanya ng oras. Ganon. Huwag ka kasi masyadong tamang hinala. Diba? Huwag ka masyadong natatakot na hindi lang, porket hindi lang nagre-reply, porket lagi lang kausap yung boss, agad-agad meron ng relasyon or may something na. Diba? Hindi ganon. Nako, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi nyo dyan kapag ang partner nyo, ang jowa nyo, kahit na asawa, mas madalas pang kausap ang boss kesa sa inyo? Naku, pwede nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming, may live chat doon. Mag-chat kayo. At mapapakinggan nyo rin si Kiko Barako doon sa gv999.live. Yung link po nyan ay nasa aming Facebook page. Isang click mo lang, naka-pin post yun at dediretso na kayo sa aming online streaming platform. Anyway, naku mga kabayos, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yan.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie!
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
10: Ay, pisan-pisan.
11: Ah, pisa bakit?
10: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
11: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
10: Pero, di ko nahihinto.
12: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun.
13: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
14: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
13: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
13: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GB99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada
16: Vibes!
17: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes with the

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Hoy, kung ikaw ay nagmamaneho ngayon sa mga oras na to, sa lahat ng mga chopper natin dyan, lalo na sa mga Batrasco driver, naku, magandang hapon po sa inyo. Ingat po sa biyahe at ang mata ay sa kalsada, hindi sa dalaga. Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre, inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Shestawanan. Syempre, samahan nyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. May drum roll pa rin. Bakit kaya? Anyway, so balik tayo sa pinag-uusapan natin, mga ka-vibes, no? Alam nyo, feeling ko hindi talaga ano eh, hindi talaga reply ang pinag-aawayan eh kapag ganyang mga senaryo eh. 'Di ba? Yung mas mabilis pang mag-reply yung jowa mo sa boss niya kaysa sa iyo. Feeling ko hindi yung reply ang pinag-aawayan. Ang pinag-aawayan diyan yung pakiramdam na baka hindi ka importante.
2: Aray ko.
1: Oh, aray ko talaga. 'Di ba ang sakit noon? 'Di ba? Kaya siguro yung mga jowa na to, si Sender na, 'di ba? Yung jowa ni Sender, feeling niya, kaya siguro siya nagseselos, hindi dahil walang time or laging kausap yung boss, but because yung thought na importante pa ba ako sa kanya, di ba? Or jowa niya pa ba talaga ako? O parang mas jowa niya na yung boss niya? Di ba? Parang ganon. Isipin mo, di ba, kung paulit-ulit na nangyayaring ganyan yan, may isip talaga ng partner mo na kapag ka boss mo, kaya mong sumagot agad. Di ba? Bakit pag sa akin? Bakit pag ako? Hindi.
2: Aray ko.
1: Di ba? Parang ganun yung isip ng jowa mo. Which is, nangyayari yan na hindi

0: yan, babae o lalaki, laging ganyan ang magiging isipin niya. Di ba? Hindi ito tungkol sa ano eh, sa bilis ng daliri mo sa pagta-type. Hindi tungkol dyan, tungkol yan sa halaga na nararamdaman na nung partner mo. Di ba? Mas masakit yung ano eh, yung online yung jowa mo. Alam mo, online, pero hindi sinasagot or hindi sumasagot. Di ba? Mas masakit yun. Kaysa man lang magsabi man lang na wait lang, busy lang po. Di ba? Or kaya naman, kaysa naman magsabi na, oh, wait lang hon o wait lang babe. Di ba? Busy lang po talaga, marami lang pong utos yung boss ko. Pero huwag ka mag-alala, re-reply hindi kita maya-maya. Ganon. Diba? Mas masakit yung makita mong yung partner mo online na hindi ka sinasagot. Kaya ganun yung feeling eh. Ganun siguro yung nagiging reaksyon ng jowa na itong si Center. Ito sabi ni ano, 7742, communication lang talaga ang kulang. Correct! Diba? Napakahalaga po, alam nyo mga kabayo, sa panahon natin ngayon, kadalasan ang communication, dyan talaga nagkukulang ang mga tao.
1: Ako, mahirap yun.
0: Totoong mahirap yun. Diba? Kasi sa panahon ngayon na parang ang dami ng distraction, diba? So hindi na natin alam how to properly communicate. Kaya napakahalaga po, mga ka-vibes, no? Na kapag tayo ay nasa loob ng isang relasyon, panatilihin pa rin po natin na nakikipag-communicate tayo sa partner natin no matter how busy we are. Diba? Kahit simpleng update lang, nandito na po ako sa opisina, magiging busy lang po, diba? Kahit na maghapon kang maging busy, at least alam niya, nasa opisina ka. Diba? Or kung umalis ka ng opisina, gabi mo lang, babe, diba? Labas lang kami. Meron lang kaming lunch meeting ni boss, ganun. Diba? Ito, sabi pa ni 9304. Parehong may punto eh. Pareho lang din dapat mag-adjust. Correct! Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na nagkukulang yung jowa mo kasi lagi na lang siyang sumasagot sa boss niya. Sa'yo, hindi. Eh, boss niya yun eh. Trabaho niya yun eh. Nakasalalay din yung trabaho niya. Diba? Pero at some point, may point ka rin bilang jowa na ano, ultimo alas 12 ng madaling araw, sinasagot mo yung boss mo? Pwede ba yun? Sobrang workaholic mo naman. Diba? Nako, kaya nako sa mga ka-vibes natin, no, kung may ganyan kayong partner, it's a matter of communication and it's a matter of understanding. Communicate well. Sabihin nyo sa partner nyo kung bakit madalas madalas kayong sumagot sa post nyo kaysa sa kanya. And then, yung partner naman na nagseselos, understand. Diba? It's very important, no, sa mga karelasyon na alam natin yung nature of work natin. Pero, hindi ko sinasabi, ito sa mga kababis natin, hindi ko sinasabi that you let your guard down.
1: Ako, mahirap yun.
0: Oo, mahirap yun. Pagka masyado ka naman naging kampante, baka naman na, alam mo na, baka lusot. Masakit yun. Mahirap yun, di ba?
2: Aray ko.
0: Oo, mamasabi ka talaga sa huli ng aray ko. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang gagawin nyo kapag kayong jowa nyo eh ganyan na laging mas active pang sumagot sa boss kesa sa inyo? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas-bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gb999.live. Yung link po nyan ay nasa Facebook page namin, nakapin post yun. I-click nyo yung gb999.live na link at dediretso kayo sa aming online streaming platform at mapapakinggan nyo si Kiko Barako doon at pwede kayo mag-live chat doon at babasahin ko ang inyong komento. Anyway, sa ngayon mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ulit ang ating tugtugan na nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Ay nako mga ka-vibes, sa mga workaholic dyan, please, kapag kayo ay in a relationship, always make time sa mga partner nyo. Yung mapapasabing, just the two of us.

0: Siyempre, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes, at inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Nako mga kabay, samahan niyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Eto na nga mga kabay. So kanina, nasabi ko, ang hirap talaga no, kapag nasabihan ka ng ano, kapag gusto, may paraan. Yan yung salitang napakahirap depensahan o napakahirap bang baliin. Diba? Pag-usapan natin yung salitang kapag may gusto, may pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Diba? Alam nyo, totoo ba yan? Totoo, tingin nyo, totoo ba yung kasabihan na yan? Oo, pero totoo naman yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Diba? Kasi may mga trabaho talagang bawal mag-cellphone. Diba? May meeting, may customer, may kliyente, may deadline. So hindi ibig sabihin noon na hindi ka na, pagka hindi nagre-reply sa'yo yung jowa mo, hindi ka na mahal agad. Diba? Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga trabahong nangangailangan ng urgency, ng urgent service like kapulisan, mga firemen, mga bumbero, 'di ba? O kaya naman yung mga ambulansya, 'di ba? Hindi pwedeng magre-reply muna sila sa iyo bago sila rumesponde. 'Di ba? O kaya naman yung mga may meeting. Nasabi naman na sa iyo ng jowa mo na may meeting siya sa araw na yon. Tapos gusto mo sasagot agad. Eh, hindi naman pwede yun.
1: Ako, mahirap yun.
0: Mahirap talagang sumagot. Paano ka, sige, paano mo re-replyan yung, paano ka re-replyan ng jowa mo kung kaharap niya, eh, mga executive. Nasa sales meeting siya. Diba? O kaya nagpe-present siya. Diba? Napakahirap ng ganon. Pero, eto kasi yan. Kung buong araw naman active sa social media, nakikita mo naman ang Mamay Day. Tapos ang saya-saya doon sa storya, sa story nila, 'di ba? Na parang nagpa-party-party lang naman. Tapos hindi makapag-chat ng ibang segundo, eh ibang usapan na 'yon.
2: Aray ko.
0: 'Di ba? Parang kakaiba na 'yon.
1: Ako, mahirap 'yon.
0: Oo, sobrang mahirap talaga 'yung ganun. 'Di ba? Kasi halimbawa, ibang usapan 'yon eh kapag sinasabi ng jowa mo na busy siya, lagi niya kausap yung boss niya, pero nakikita mo active sa social media, nakakapag-status, nakakapag-my day na may kumakain sila sa labas. 'Di ba? Parang ibang usapan na 'yon. Ito may nag-text, sabi niya 4568. Hindi lahat ng busy dahilan. Minsan choice na rin. Nako?
1: Nako, mahirap yun.
0: Actually, totoo. May punto si 4568 na hindi lahat ng sinasabing busy may dahilan talaga. Yung iba choice namin talagang hindi ka replyan.
2: Aray ko.
0: Eto, sabi pa ni 2193. Respect din sa oras ng nagtatrabaho. Correct. Corrected by. Diba? Respetuhin din po natin yung oras ng trabaho ng mga jowa natin, ng mga partner natin. Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, marereplayan ka. Dapat nating intindihin yon ka-vibes. Diba? Eto, sabi ni 8457, mas okay ang honest kesa puro dahilan. Correct. Totoo yan na kailangan na mas okay pa sa akin yung sabihin niya na hindi ako makaka-reply ah. Kasi ganito ang araw ko, ganito schedule ko. Kesa naman puro dahilan, di ba? Kaya mahalaga talaga, alam natin ang sitwasyon ng partner natin. Alam natin, para maintindihan natin, di ba? Hindi yung parang lagi na lang tayong nanguhula. Di ba? Tsaka alam nyo, ito kasi yan eh. Nakakatawa kasi minsan ng mga tao. Di ba? Yung kapag si boss ang nag-message, sagot agad. Pero pag ako, sin. Di ba? O kaya, di ba? Kapag si boss ang nag-reply, wala pang 5 segundo. Ang sagot, noted po, sir. Buti pa si sir, buti pa si mama, nasasagot ng noted po within 5 seconds. Diba? Pag kasi jowa, diba? Pag yung partner na, 1 oras, 2 oras, wala pa rin sagot. Tapos maya-maya, ito na yung dahilan. sorry. Kasi ganito. Nako.
2: Aray ko.
0: Parang iba na yon, 'di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin, no, tandaan natin, magkaiba po yung alam na nagpapaalam tayo sa nagdadahilan tayo. 'Di ba? Kaya et alam niyo, eto totoo, may humahabol o may nag-text, sabi niya, sabi ni 3089. Ganyan ang asawa ko. Magaling gumawa ng dahilan. Paano mo naman nasabing dahilan? Pero well, asawa mo yan, kilala mo yan. Sabi ni 9521 naman, buti single ako, sarili ko lang ang nire-replyan ko. O, di ba? Sabi ko sa inyo, maging single kayo, walang masama. Kaya lang, minsan maghahanap naman ng joke. Ay, nako. Anyway, kayo mga vibes. Ah. Nako, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan. Ano ba ang masasabi nyo dyan? Ah? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online streaming na gv999.live. Yung link po niyan ay nasa aming Facebook page na gv99.9fm. Nakapin post po yan. At i-click nyo lang yung dediretso na kayo sa aming online live streaming. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang ating mga tugtugan, mga kabayes. Inyong nakakasama na papakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Tol!
2: Uy, Tol.
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo. Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na. Mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ

0: Kiko Barrago. Kiko Barrago. Barrago. Kiko Barrago.
1: Siyempre, saan ka nga ba nakikinig ulit? Saan? Corrected by, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan ang Barrako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barrako, sa programang Just Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. Balikan natin yung ating message sender. No, na ang sabi niya nga, yung jowa niya, nagre-reklamo na sa kanya dahil mas mabilis pa siyang mag-reply sa boss niya kesa sa kanya o sa jowa niya, no? Well, alam mo, sa ating anonymous sender, no, hindi lang naman ikaw ang kailangang umintindi. Diba? Kung mahal ka ng jowa mo, dapat maintindihan din niya na nagtatrabaho ka para sa future mo at future niyong dalawa. Diba? At kung mahal mo rin siya, iparamdam mo naman din na kahit abala ka, hindi mo siya nakakalimutan. Diba? Kasi yun yung feeling niya. Baka yun yung feeling, yung pakiramdam niya na sa sobrang busy mo, may paki ka pa ba sa akin? May halaga pa ba ako sa iyo? Kilala mo pa ba ako? Diba? Baka ganun yung pumapasok sa isip niya. And especially kung yan ay girlfriend mo, kung yan ay babae, diba? Napakasakit po para sa isang babae na parang hindi siya feel valued. Alam niyo yung mga girls, no? At some point of their life, they really want na parang feel nila special sila. Kaya nga sila pumasok sa relasyon, eh. Diba? Para man lang kahit papaano, maramdaman nila na special sila. At some part of their life, special sila, diba? Hindi naman sukatan ang dami ng message sa

maaari nang masabi na pinapahalagahan mo yung partner mo, 'di ba? Ang importante dito ay consistency, 'di ba? Dapat consistent ka. Kung nung naliligaw ka pa lang, na hindi ka pa ganun ka busy, eh medyo lagi kang may time sa kanya. So dapat ngayong busy ka na, medyo marami ka ng responsibility sa work, dahil papaano maging consistent ka, magpaalam ka pa rin, di ba? Hindi yung porket tumagal na kayo ng 4 na taon, 5 taon, eh hindi ka na consistent sa pagre-reply, di ba? Mag-usap kayo ng maayos, di ba? Huwag daanin kagad sa tampuhan, ganon. At kayo ba, mga ka-vibes, ano ba ang tingin nyo nga dapat gawin ng ating center? Naku, pwede pa rin kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Yung link po niyan ay nasa aming Facebook page na gv999. Yung link po ng aming online streaming na gv999.live ay nasa aming Facebook page na gv99.9fm. Oh, anyway, nako sa mga ka-vibes natin, huwag na nating patagalin pa. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan natin. Siyempre, nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Just Awanan. Magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At sa aking pagbabalik, magbibigay na ako ng aking final thoughts, huling hirit para sa mga nakikinig. O, diba? Pag-aralan natin anong ba ang lesson na makukuha natin dito sa sitwasyon ng ating message center. Syempre, nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Mga ka-vibes, patuloy ka pa rin nakikinig sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts, huling hirit para sa lahat ng mga nakikinig. Alam nyo mga ka-vibes, sa panahon ngayon, napakadali ng mag-send ng message. Isang pindot lang, makakarating na yung gusto mong sabihin. Isang chat, isang text, marami ng paraan para ipahatid ang isang simpleng mensahe. Pero ang nakakalungkot, habang mas dumadali at dumadami yung way of communication natin, mas dumadalas din yung misunderstanding. Ang ironic, no? Kung kailan marami ng paraan, marami ng way para makipag-communicate, eh mas dumadalas yung miscommunication. Hindi kasi lahat ng late mag-reply, sa totoo lang ha, eh wala na agad pakialam. At hindi rin naman lahat ng mabilis mag-reply ay mas mahal ka. Minsan, trabaho lang talaga ang inuuna dahil iyon ang responsibilidad. They take their job as a serious responsibility. Pero sa kabilang banda, ang tandaan natin mga ka-vibes, ang responsibilidad sa trabaho ay hindi rin dahilan para makalimutan ang responsibilidad sa relasyon. Ang pagpasok sa isang relasyon ay nangangailangan ng commitment. At kasama ng commitment ay ang responsibility. Ngayon, sa kabilang banda naman, kung ikaw naman yung naghihintay ng reply, kung yung partner mo mas madalas kausap yung boss niya kesa sa'yo, eh subukan mo rin namang unawain yung sitwasyon ng partner mo. Hindi lahat ng walang reply or hindi lahat ng katahimikan ibig sabihin na lumalayo na siya sa'yo. Hindi lahat ng delay ay kawalan ng pagmamahal. Minsan, pagod lang. Minsan, seryoso lang talaga yung paghahanap buhay. Minsan, call of duty nga, kung ika nga. Ang sikreto ay hindi paramihan yan ng reply, ng chat, ng text. Hindi papilisan ng reply. Hindi lalong paramihan ng matatamis na salita, ng mga I love you. Hindi. Ang tunay na sukatan ng matatag na relasyon ay ang kakayahang magtiwala, umunawa, at magsabi ng totoo. Kaya sa sender natin, kausapin mo yung partner mo. Huwag mong hintayin na sa tampuhan pa manggaling ang mga saltang dapat matagal nang nasabi. Sabihin mong mahalaga ang trabaho mo, pero sabihin mo ring mahalaga rin siya sa'yo. Dahil minsan, yung isang simpleng busy lang ako, mamaya tayo mag-uusap, sapat na para mawala yung pag-aalala ng taong nagmamahal sa'yo. Tandaan natin mga ka-vibes, ang pagmamahal ay hindi yan nasusukat sa reply sa text sa chat. Yun yung lesson natin dito. Nasusukat ang pagmamahal sa consistency, effort, respeto at pagpaparamdam na kahit gaano ka man kabisi, kahit gaano pa kapuno yung kalendaryo mo sa isang araw, may lugar pa rin sa puso mo yung taong naghihintay ng sagot mo. Ikaw ba, ka-vibes, ano ba ang masasabi mo sa ating pinag-uusapan ngayong hapon? Pwede mong i-text yan sa aming hotline 0926-079-8708. Katulad ng pagme-message ni 5889. Sabi niya, magandang hapon, DJ Kiko. Congrats sa anak ko na si Julie Mae Despi Gutierrez bilang graduate student bilang BSBA as academic excellence. Wow, congratulations. Proud na proud si Papa sa'yo at good luck sa future mo. From Papa Jomar Gutierrez. Thank you, DJ Kiko. O, diba? Yung simpleng pagtatext ng ganyan. Kung ako ang partner ni Jomar Gutierrez, sapat na para hindi naman ako magdampo. Pwede ka rin magpadala ng iyong thoughts, comments, reactions sa aming online streaming, mga ka-vibes, sa gv999.live. Matatagpuan ang aming link o ang link ng aming online streaming sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Pwede ka rin mag-message, mag-chat sa aming Facebook page na GV99.9 FM at papasahin ko ang iyong komento, ang iyong opinion tungkol sa aming, sa ating pag-uusapan. Sa ngayon, mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siya's Tawanan. Samahan niyo ako hanggang alas 5 ng hapon dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Kung ikaw yung tipo ng taong busy lagi sa trabaho at may nagtatampong partner, bigyan mo siya ng assurance at sabihin mong you're still the one.
2: When I first saw you.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
4: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
5: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay-Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
6: Paregardain! Paregardain!
7: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
6: Payag ka, ikay magaling kumanta.
7: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
6: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: Barkada
3: Vibes!
9: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
11: Vibes! GV 99.9. Flash Report! Flash Report!
3: Mga ka-vibes, ginanap ngayong araw ang State of the Province address ni Batangas Province Governor Vilma Santos Recto kung saan inilatag niya ang mga programang nais sa katuparan ng kanyang administrasyon sa loob ng isang taon. Kabilang sa inihayag ni Governor Santos Recto ang kanyang Hearts Program kung saan naitala ang 411,741 na kabuuang bilang ng mga serbisyong na ibigay ng mga provincial at district hospital sa Batangas. Dagdag pa dyan, inihayag din ni Governor Vilma Santos Recto na mas pinatatag at pinalawak ang suporta sa edukasyon kung saan mahigit 3,000 scholar ang tumanggap ng educational grants na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at 15,000 pesos para sa school year 2025-2026. Mas mataas ang bilang na iyan kumpara sa 441 scholar noong nakaraang school year na 2024-2025. Samantala, naiulat din na kinilala ang lalawigan ng Batangas bilang may pinakamataas na bilang ng mga kooperatibang nakatanggap o natanggap ang Certificate of Compliance sa buong rehiyon ng Calabarzon. Patuloy naman na sinisikap ng pamahalang panlalawigan na maibigay ang serbisyo, programa at proyekto na direkta sa mga Batanggenyo. Para sa Flash Report, ito si Kiko Barrajo sa GV99.9, your good vibes.
11: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9. gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ
5: Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
9: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
10: Yes, nagbabalik na naman. At ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Nako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. So eto na nga mga ka-vibes, kamusta naman ang maghapon ninyong kasama si Kiko Barako? Sana ay mayroon kayong natutunan.
11: Uy, sana
10: oo, uy. Sana meron kayong napulot na mahalagang aral.
12: What?
10: Pero balikan natin, no? Wrap up lang natin yung pinag-uusapan natin kanina pa, no? Yung ating sender na anonymously, ayaw niya magpakilala at sinabi niya nga na itong jowa niya o yung partner niya ay medyo nagtatampo, nagseselos kasi nga pagdating sa boss niya mabilis siyang mag-reply, pero pagdating sa jowa niya medyo natatagalan, may delay, siguro mga 1 week delay. Pero again, no, kung ganyan naman yung sitwasyon, na again, ang pinaka final say ko talaga dyan is it's a matter of communication and understanding, mga ka-vibes. So, communication, ibig sabihin, ikaw, message sender, no, kung ikaw ay mabilis sa pag-reply sa boss mo, dapat may rason. Dapat may valid reason. Diba? Ibig sabihin, dapat kahit papaano, kapag ka ikaw ay kasama mo yung partner mo, yung jowa mo, pinapaliwanag mo sa kanya yung nature ng trabaho mo. Diba? Ipaliwanag mo sa kanya kung bakit mas mabilis kang mag-reply sa boss mo kesa sa kanya. Diba? Halimbawa nga, again, kung ang trabaho mo ay nangangailangan ng immediate deadline, o, diba? Mga urgent. Again, I'm pretty sure maiintindihan yan ng partner mo kung may explain mo tama. Ngayon, ikaw naman na partner, kapag nai-explain naman sa'yo at naipaliwanag naman ng maayos, nabigyan ka naman ng valid na reason, wag mo naman na laging kinukulit, diba? At the end of the day, trabaho pa rin yun, diba? Lalo na kung yung trabaho niya na yun before pa kayong maging magkarelasyon, diba? Kasi matagal na siyang ganun eh. Malay mo ba, hindi mo man alam kung matagal na pala niyang gawain yung talagang or ganun ka-demanding yung trabaho niya bago ka pa dumating sa buhay niya. Diba? So it's a matter of communication and understanding. But at the same time, eto ha, at the same time, mga ka-vibes to, eh dapat ikaw man tong sobrang busy sa trabaho na lagi sumasagot sa boss, eh kahit papaano dapat bigyan mo pa rin naman ng time yung partner mo. Diba? May kaya kami tinatawag na work-life balance. Diba? Dapat balance lang lagi. Hindi laging puro trabaho at hindi rin laging puro relasyon. Diba? Kaya magandang pag-isipan lagi mga ka-vibes, no? Paano nyo ba sa yung relasyon nyo, no? Paano nyo ba iintindihin na ang isa't isa? Dahil napaka-importante po ng malawak na pang-unawa pagdating sa relasyon. Kasi kapag wala tayong pang-unawa sa partner natin at wala tayong pang-unawa sa isa't isa, eh talagang hindi kayo magkakaintindihan at ang ending yan, tatapusin nyo na lang ang relasyon.
3: Aray ko!
10: Diba? Mauuwi talaga sa aray ko yan.

Robby ay napaka-busy tao po sa ngayon na huwag na po muna nating abalahin at kinakailangan niya pong mag-focus muna. Wow, mag-focus. Kailangan niya muna mag-focus sa kanyang ginagawa. Mainit ang ulo, baka mapagalitan tayo. Anyway, nako, sa lahat po ng sumama sa akin kaninang alas dos na ako pumasok eh. Pero ang programa ko po, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ako, maraming salamat po. Magkita-kita tayo ulit bukas, mga ka-vibes. Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same program, Shestawanan. Anyway, nakasama nyo ang Barack Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Dito lang, syempre yan, sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your good vibes. At sa mga kababis natin, para sa aking bye-bye song, eto na. Kung ikaw ay, kung ang partner mo ay nagtatampo sa'yo dahil lagi mo nalang kausap ang boss mo, well, alam mo ang technique dyan. Sabi ni Ben and Ben at ni Moira de la Torre, bigyan mo siya ng

0: hapon ho sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po ang inyong mag-apon? Ako po si Retired Brigadier General Janice Samudio. Tayo po magsasama sa isang oras na palatuntunan. At tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo ang malakas na station ng 99.9 DWGV-FM dyan po sa Batangas. Ang 792 kHz po, DWGV-AM sa Pampanga at ang DWWD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Kasama po natin si Dr. Divine Reyes, si Captain Jarvis Ong, mamaya si Florence Almasan at si Cadet Second Lieutenant Nathaniel Pulao and baka mamaya sasama si Christine Pagtanak, Cadet Colonel Christine Pagtanak sa ating pong palatuntunan. At meron mga kaibigan ang kanilang mga inihandang balita para po sa ating mga tagapagsubaybay. Bago po natin ibigay sa kanila ang mikropono, atin po na pong pasadaan ang ilang mga mahalagang balita. Alam niyo ba na ang inflation ngayon ay pangunahing alahanin po ng mga Pilipino? Ayon po sa Power Asia Survey, ilabas po ngayong araw, 75% or 75% ng mga Pilipino ang nagsabing ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin ang pinakamahalagang problema ang dapat tugunan ng pamahalaan. Ipinapakita po ng survey na natili pong pangunahing isyu po sa pamilya ang mataas na halaga ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan. Alam niyo mga kaibigan, ang resulta ho ng survey ay nagpapakita ho ng tunay na sukatan ng ekonomiya para po sa ating mamamayan, no? Kapag bumaba po ang inflation, ano ho, mas magaan ang gastusin po ng bawat pamilya. Samantala mga kaibigan, magkakaroon daw ho ng bilateral meeting sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ASEAN Ministerial Meeting ngayon pong linggo upang talakayin po ang seguridad, depensa, ekonomiya at sitwasyon sa West Philippine Sea. Uy, palakpakan naman dito. Mahalaga po mga kaibigan ang pagpupulong na ito upang mapalalim po ang ugnay ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na po sa usapin ng pambansang seguridad, kalakalan at pamumunuan. Samantala mga kaibigan, iginit po ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr., ngayong araw na mahalaga pong ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagbabahagi po ng totoong sitwasyon sa WPS, West Philippine Sea. Dahil po ang pagtatago po ng impormasyon ay makikinabang lamang po sa mga bansang kumikwestiyon sa karapatan po ng Pilipinas. Ang ibig sabihin po, ang transparency ho ay mahalagang bahagi po ng diplomasya. Nakakatulong itong makuha ang suporta ng pandaigdigang komunidad sa pandaigdigan ng Pilipinas. Saka pakita nating malakas ho tayo. Ano ho? Samantala mga kaibigan, ito ay tungkol ho sa pagigpit ng seguridad sa BARM. Nag-deploy po ang Philippine National Police ng karagdagang pwersa sa 27 red area sa Bangsamoro bilang paghanda sa kauna-unahang parliamentary election upang matiyak ang mapayapa at maayos na halalan. Ibig sabihin po, ang mapayapang halalan ay mahalaga sa pagpapatag ng kapayapaan at demokrasya sa Bangsamoro at sa buong bansa. At ngayon mga kaibigan, alamin po natin ang dalawang balita galing po kay Dr. Divine Reyes, pagkatapos ay si Jarvis Ong, and pagkatapos si ang ating ROTC, dagdag ka naman. Ma'am Divine, go!
1: Yes po, General, magandang hapon po sa inyong lahat. Basic goods at commodities prices. Patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan sa buong bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry, o DTI, mahigpit ang monitoring laban sa overpricing at hoarding upang maprotektahan ang mga mamimili. Sa mga palengke na natiling mataas ang presyo ng ilang gulay at karne dahil sa epekto ng panahon at mataas na gasto sa transportasyon. Samantala na natiling sapat ang supply ng bigas sa maraming rehiyon ayon sa mga ulat ng pamahalaan. Pinapayuhan ang mga mamimili na ihambing ang presyo sa iba't ibang pamilihan at i-report sa DTI ang anumang mapapatunayang hindi makatarungang pagtataas ng halaga. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa mga lokal na pamahalaan upang mapanatiling matatag ang supply at presyo ng pangunahing pangangailangan. Typhoon update at habagat. Patuloy na nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Nagdudulot ito ng paminsan-minsang malakas na pag-ulan, pagkidlat at pagbaha sa mabababang lugar. Pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar at komunidad na malapit sa ilog. Ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat ay pinapayuhang mag-ingat dahil sa maalon na karagatan dulot ng habagat. Patuloy na minomonitor ng pag-asa ang anumang low pressure area na maaring umunlad at makaapekto sa panahon ng bansa sa mga susunod na araw. Marami pa po akong napakarami pa pong nakalap na mga ulat, ngunit ibabalik ko po muna kayo sa ating main anchorman, kay Brigadier General Jerry Zamudio.
2: Maraming salamat po, Ma'am Divine. And Ma'am Divine, ako naman
1: yes,
2: po
1: muna. Captain Jarvis. Opo.
2: At Aviation Minute. Magsimula tayo mga kapatid sa ating mga lokal na balita sa larangan ng sibil at komersyal na kabuhayan sa Himpapawid. Mas pinagtibay pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga regulasyon sa kaligtasan at teknolohiya sa paglipad. Ngayong buwan ng Hulyo 2026, opisyal nang ipinatupad ng CAAP ang bagong consolidation ng Philippine Civil Aviation Regulations or PICAR upang iakma ang ating mga pambansang pamantayan sa pandaigdigang prioridad ng International Civil Aviation Organization or ICAO. Kasabay nito, formal din natapos ang capacity building sa Global Navigation Satellite System Implementation Plan Training sa ASEAN or GIPTA 2.0. Lalo nitong pinauunlad ang kakayahan ng ating mga air traffic controllers at navigation system officers sa paghawak ng satellite-based navigation para sa mas ligtas at mas pino na pagpalapaglapag ng mga eroplano sa buong kapuluan. Sa usaping operasyon naman ng mga airlines sa bansa, patuloy na nagpapakita ng magandang antas ang pagiging maagap or on-time performance ng mga pangunahing carrier ng Pilipinas. Batay sa pinakahuling ulat ng aviation consultancy na Cirium, kabilang ang Cebu Pacific at Philippine Airlines sa top 10 most punctual airlines sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Kaugnay nito, ipinalabas ng PAL ang kanilang estratehikong paglipat sa mga ng mga turboprop flights mula sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA patungo sa mga regional hub tulad ng Cebu, Clark at Iloilo. Habang pinarami naman ang mga domestic jet flights sa Maynila. Layunin ito mabawasan ang congestion sa runway at mapataas pa ang kabuuang passenger capacity sa mga pangunahing ruta. Mga kapatid, yun po muna ang aking paunang balita at ngayon naman, ibibigay ko ang mikropono para sa ROTC Dagdag Kaalaman kay Cadet Second Lieutenant Hulao. Second Lieutenant Hulao, take it away.
3: Magandang araw mga tagapakinig. Narito na naman ang inyong ROTC Kaalaman, ang segment na nagbibigay liwanag sa mahalagang usapin tungkol sa pambansang depensa, pamumuno at buhay militar. Sa pagsisimula ng ating bagong serye tungkol sa organizational structure of the Philippine Air Force, mahalagang maunawaan muna natin ang mas malawak ng organisasyong kinakabiliwilangan nito, ang Armed Forces of the Philippines o kilala bilang AFP. Ang AFP ang pangunahing sandataang lakas ng ating bansa na may tungkuling pangangalagaan ang soberanya, teritoryo at seguridad ng Republika ng Pilipinas. Ito ang organisasyong inaatasang protektahan ang mamamayang Pilipino laban sa mga banta sa loob at sa labas ng bansa. Tumulong sa panahon ng kalamidad at suportahan ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang AFP ay nasa ilalim ng pamumuno ng Pangulo ng Pilipinas bilang Commander-in-Chief at pinamumunuan ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Binubuo ang AFP ng tatlong pangunahing sangay, ang Philippine Army, ang Philippine Navy at ang Philippine Air Force. Bawat isa ay may natatanging tungkulin, ngunit magkakaugnay sa iisang layunin, ang pagtanggol sa bayan. Unahin natin ang Philippine Army or PA. Ito ang pinakamalaking sangay ng AFP at responsable sa mga operasyong panlupa. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay protektahan ang teritoryo ng bansa laban sa banta sa lupa. magsasagawa ng combat operations at tumulong sa internal security operations. Ang mga sundalo ng Philippine Army ay madalas nating nakikita sa mga lugar na may insurgency, terorismo, at iba pang suliraning pansiguridad. Bukod dito, sila rin ay aktibong kalahok sa disaster response at humanitarian operations sa panahon ng bagyo, lindol, at iba pang sakuna. Sunod naman ang Philippine Navy. Ang sangay na ito ay nangangalaga sa ating karagatan at mga yamang pandagat. Bilang isang bansang binubuo na mahigit 7,000 isla, napakahalaga ng papel ng Philippine Navy sa pagprotekta ng ating maritime territory at exclusive economic zone. At ngayon dumako naman tayo sa Philippine Air Force na siya ang sentro ng ating susunod na mga talakayan. Ang Philippine Air Force ang sangay na responsable sa pagpapatanggol sa himpapawid ng Pilipinas. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang air defense, aerial surveillance, transport operations, humanitarian assistance, at disaster response. Silang gumagamit ng mga eroplano, helicopter, at iba pang air assets upang bantayan ang ating airspace at mabigay na mabilis na suporta sa mga operasyon ng Army at Navy. Bagamat magkakaiba ang kanilang larangan, lupa, dagat, at himpapawid, ang tatlong sangay na ito ay nagtutulungan bilang iisang puwersa. Ang tagumpay ng isang operasyon ay nakasalalay sa maayos na koordinasyon ng Army, Navy, at Air Force. Halimbawa, sa isang malawakang disaster response operation, maaari magsagawa ng rescue operations ang Navy, sabay-bayin, magbigay ng seguridad ang Army sa mga apektadong komunidad, at maghatid naman ang supply at magsagawa ng aerial reconnaissance ang Air Force. Sa kabuuan, ang Armed Forces ng Philippines ay binubuo ng tatlong pangunahing sangay na may kanya-kanyang espesyalisasyon. Ako, si Cadet Second Lieutenant Nathaniel C. Hulao, 3rd Class, at ito ang inyong ROTC Kalaman. Sa susunod nating episode, mas palalimin pa natin ang ating pagtatalakay sa organizational structure of the Philippine Air Force. Iayahin ko naman ang aking former Corps Commander na si Cadet Colonel Christine Camille Rose F. Pagtana, 1st Class. Thank you po.
4: Atin pong mga tagapakinig. Ako po ay nagbabalik, Cadet Colonel Christine Camille Rose Pagtana, para po sa ating West Philippine Sea Dagdag Kaalaman. Noong 17 ng Hulyo po, naghain ang Department of Foreign Affairs ng formal na diplomatikong protesta laban sa China, matapos maglabas ang state-run na China Daily ng isang AI-generated na video at serye ng editorial cartoons na tumatalakay sa usapin ng West Philippine Sea. Sa video po, inilarawan ng isang unggoy na nakasuot ng kasuotang kahawig ng tradisyonal na damit ng Pilipino at may hawak na dokumentong may nakasulat na South China Sea Arbitration Award. Kalaunan, ipinakita itong itinutulak ng mga kamay na may label na USA at Japan papunta sa dagat, kung saan tila binobomba ng water cannon ng barkong kahawig ng China Coast Guard. Ayon po sa caption ng video, ang 2016 arbitral ruling ay hindi umano nagdulot ng kapayapaan, kundi ng komprontasyon at inaasahan nitong ginagamit ng Pilipinas ang suporta ng ibang bansa upang lumikha ng tensyon sa South China Sea. Mariing kinondena ng Department of Foreign Affairs ang naturang material at sinabing lumampas ito sa lehitimong debate sa politika. Ayon po sa kagawaran, ang paggamit ng imahe ng mga Pilipino bilang unggoy ay nakabababa ng pagkatao, rasista at hindi katanggap-tanggap. Ipinatawag din ng DFA ang Chinese Ambassador sa Maynila at hiniling na agad na alisin ang video. Nagpadala rin ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing ng liham sa Editor-in-Chief ng China Daily upang ulitin ng kahilingan na alisin ang naturang nilalaban. Nagpahayag din ng matinding pagkondena sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tinawag ang video bilang kasuklam-suklam na propaganda. Aniyay, ipinapakita lamang nito ang kahinaan ng panig ng China dahil sa halip na ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa pamamagitan ng ebidensya at internasyonal na batas, gumagamit umano ito ng paninirang puri at mapanlait na paglalarawan. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na ang video ay hindi opisyal na posisyon ng pamahalaan ng China. Ngunit muling iginiit ng Beijing na hindi nito kinikilala ang 2016 arbitral ruling na idiniklara noon ng International Tribunal na walang legal na batayan ang malawak na nine-dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Lalong naging sensitibo ang insidenteng ito dahil naganap ito ilang araw matapos ang paggunita sa 10th anibersaryo ng arbitral ruling noong Hulyo 12, isang desisyong patuloy na kinikilala ng Pilipinas at ng ibang kaalyadong bansa bilang mahalagang batayan ng internasyonal na batas sa usapin ng West Philippine Sea. At yun lamang po para sa ating West Philippine Sea Dagdag Kaalaman. Back to you, sir.
0: Samantala mga kaibigan, pinagpapatuloy ngayong araw ng House Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay ng controversial na flood control projects upang alamin ang paggamit ng pondo at tsakin ang panagutan ng mga opisyal. Alam niyo mga kaibigan, ang wastong paggamit ho ng pondo para sa flood control ay kritikal sa pag-iwas ho sa pagbaha at sa pagpapanagot sa sinumang mapatutunayang nagkasala. Ulat naman ho galing po sa Philippine Economic Zone Authority, iniulat po ng PEZA na umaabot po sa 15.4 billion pesos ang naaprubahang investment noong Mayo na inasahang lilikha ng karagdagang trabaho at magpapalakas sa ekonomiya. Ang pagdami ho ng pamumuhunan ay magandang senyalis ho ng kumpiyansa ng mga negosyo sa ekonomiya at inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Samantala mga kaibigan, ayon po sa Department of Finance, tumaas ng 12% ang debt payment ng pamahalaan noong Abril bilang bahagi ng patuloy na pamahala sa pambansang utang. Ang maayos po na pagbabayad ng utang ay mahalaga upang mapanatili po ang kredibilidad ng bansa. Ngunit dapat ding tsakina na may sapat na pondo para po sa serbisyong panlipunan. Oy, good news po tayo. Good news.
5: Good governance.
0: Mga kaibigan, inihayag po ng Ayala Land na palawakin ito ang cold storage facilities upang suportahan ang food logistics at lumalaking pangailangan ng agrikultura at ng food industry. Galing ganun ito, dapat palakpakan. Makatulong mga kaibigan ang mas maraming cold storage upang mabawasan po ang food, yung wastage, mapapatatag po ang supply chain at mapanatili pong sapat ang supply ng pagkain. At ngayon mga kaibigan, alamin po natin ang mga iba pang balitang inihanda ni Doktora Divine. Ma'am, go!
1: University at Campus Balita. Naghahanda na ang maraming pampubliko at pribadong Universidad of Pamantasan para sa pagbubukas ng bagong akademikong taon ngayong Hulyo. Patuloy ang enrollment, orientation at paghanda ng mga campus para sa mga estudyante. Mas pinaigting din ng mga pamunuan ng paaralan ang campus safety, health services at disasters preparedness programs upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Maraming state universities ang naglulunsad ng bagong scholarship, research grants at extension programs bilang suporta sa kalidad ng edukasyon. Hinihikayat ang mga estudyante

0: na ipagpapatuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang mapalapit ang serbisyo sa mamamayan. Malasakit DOH at DSWD balita. Patuloy ang operasyon ng mga malasakit center sa iba't ibang pampublikong ospital upang matulungan ang mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal. Ipinagpapatuloy rin ng Department of Health ang kampanya laban sa dengue, leptospirosis at iba pang sakit na karaniwang tumataas tuwing tag-ulan. Samantala, nanatiling handa ang Department of Social Welfare and Development sa pamahagi ng family food packs at iba pang ayuda para sa mga pamilyang maapektuhan ng pagbaha at iba pang kalamidad. Hinihikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center at DSWD office para sa mga programang maaring mapakinabangan. Climate change headlines. Patuloy na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo ang epekto ng climate change, kabilang ang mas matitinding heat wave, pagbaha at matinding pag-ulan. Sa Pilipinas, patuloy ang pagpapalakas ng climate adaptation programs sa pangunguna ng Climate Change Commission na pinamunuan ni Commissioner Albert de la Cruz at ni Commandant General Brigadier General Jerry Zamudio bilang pinuno ng Climate Change Task Force. Kabilang dip sa mga ito ang kanilang puspusang pakipag-ugnayan sa mga kampanya tungkol sa flood control, reforestation at early warning systems. Pinapayuhan ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig at kuryente at makiisa sa mga programang pangkalikasan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mamamayan upang mabawasan ang epekto ng climate change sa mga susunod na taon. Pinakahuli po sa fuel at renewable energy. Inaasahan ang panibagong paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo, kasunod ng pagbabago sa pandaigdigang presyo ng langis. Patuloy na minomonitor ng Department of Energy ang sitwasyon. Sabay nito, patuloy ang pagsusulong ng renewable energy projects tulad ng solar wind at iba pang malinis na pinagkukunan ng enerhiya upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis. Patuloy rin hinihikayat ang mas maraming pamumuhunan sa renewable energy upang mapalakas ang supply ng kuryente at mapababa ang greenhouse gas emissions. Pinapayuhan ang mga motorista na bantayan ang opisyal na anunsyo ng mga kumpanya ng langis hinggil sa ipatutupad na fuel price adjustment ngayong Linggo. Mamaya po muli ako magbabalik para po sa ating mga karagdagang ulat. Take it away, General Zamudio.
1: At ngayon si Jarvis Song para po sa mga karagdagang pangbalita na mayroong kinalaman po sa aviation. Jarvis.
2: Maraming salamat po, General. At mga kapatid, para naman sa ating international aviation news. Patuloy ang matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang higante sa pagpagawa ng eroplano sa mundo, ang Airbus at Boeing. Sa pagpasok ng ikalawang kalahati ng taong 2026, muling naagaw ng Europe-based manufacturer na Airbus ang pangunguna sa kabuuang aircraft deliveries. Ayon sa pinakahuling ulat ng industriya ngayong buwan, nakapaghatid ang Airbus ng kabuuang 351 na commercial aircraft sa kanilang mga customers mula Enero hanggang Hunyo, kumpara sa 314 na naipamahagi ng Boeing sa kaparehong panahon. Sa ang tunggaling ito ay lubos na nakasentro sa kategorya ng single-aisle aircraft or mga narrow-body jets, particular na ang labanan ng Airbus A220 at Airbus A320neo family laban sa Boeing 737 MAX. Sa kabila ng mga hamon sa supply chain at mga sangkap sa pabrika, kapwa-hawak ng dalawang kumpanya ang pinagsamang order backlog na aabot sa higit 10 years ng tuloy-tuloy na produksyon. Sumadya naman tayo, mga kapatid, sa larangan ng agricultural aviation o paggamit ng teknolohiyang panghimpapawid sa sektor ng agrikultura. Isang malaking hakbang sa modernisasyon ng sakahan ang kasalukuyang naitala sa Visayas. Sa ilalim ng masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture, formal nang ipinalipad ang pilot project ng Agri-Drone Services na sumasakop sa mahigit 2,000 hectares ng sakahan ng palay sa 15 munisipalidad sa lalawigan.

0: Liga ng Iloilo. Sa pamamagitan ng Precision Agricultural Drone, ang dating inaabot na ilang oras ng mano-manong pagbobomba ng pataba, pagwisik ng pestisidyo at pagtatanim ng binhi ay nagagawa lamang sa loob ng 8 hanggang 10 minuto bawat ektarya. Bukod sa napakabilis na operasyon, nakakatulong din ang aerial drone spraying upang mabawasan ang pag-aaksaya ng kemikal at tubig habang pinoprotektahan ang kalusugan ng mga magsasaka mula sa direktang paghawak sa mga pambomba. At mga kapatid, yan po muna ang aking paunang balita at ako'y magbabalik po mamaya. Back to you, General.
1: Maraming salamat. Maraming salamat, Jarvis. Oy, nagbabalik si Christine. Mayroong dagdag na balita. Masipag ko itong tao nito ngayon. Sige nga, Christine, pasadahan natin yung dagdag na balita mo ngayon.
2: Yes po, sir. Maraming salamat po. Isa pong kakapasok lamang na balita. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, isang tauhan po ng Philippine Navy ang nasugatan matapos umanong salakayin ng mga miyembro ng China Coast Guard sa isang insidente malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon po sa AFP, naganap ang insidente habang isinasagawa ang isang rotation at resupply mission para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Sinabi po ng militar na nagkaroon ng pisikal na konfrontasyon at nasaktan ng isang opisyal ng Philippine Navy. Kinukondina po ng AFP ang pangyayari at inilarawan ito bilang panibagong agresibong kilos sa West Philippine Sea. Ang insidente po ay nagdaragdag sa serye ng mga tensyon sa paligid ng Ayungin Shoal, kung saan madalas magkaroon ng paghaharang at iba pang konfrontasyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. At yun lamang po, sir.
1: Maraming salamat, Christine. Mga balita ho na dapat malaman po ng ating mga kabayan, kasi ang nakasalalay po dito ay ang ating pong soberenya, ating soberenya, yung soberenya natin. So importante ho na ito ay alam natin para alam natin kung saan natin maaring i-locate yung ating sarili. Samantala, mga kaibigan, patuloy na inikayat po ng pamahalaan ang mga dayuhan at lokal na mamumuhunan na maglagak po ng puhunan sa electric vehicle industry upang mapalakas ang green transportation sa bansa. Alam niyo, ang pag-unlad ng EV industry ay makakabawas po sa paggamit ng fossil fuel na makakatulong po sa paglaban sa climate change habang lumilikha o ng mga bagong trabaho. Madali kasing i-compute po yung tatawag na carbon credit po dyan. Remember, mga kaibigan, ng Pilipinas ay isa pong signatory ho sa Paris Agreement na doon ho ay pinirmahan natin, tayo po'y nangako na 2030 ay dapat ibawasan po natin ang emission natin or ang carbon emission natin by 75%. At sa 2050 ay net zero carbon emission ho tayo. By the way, batingin ko po ang lahat ng ating mga kasamahan po sa Climate Change Task Force na pinamunuan po ni ng aming Director General ng Climate Change Commission na si Commissioner Albert de la Cruz. Ano ho? At ang ating mga kasamahan po na si Senior Deputy Commandant Ruth Rances, sila Senior Deputy Commandant Grajeda, siya po ay isang three-star general po ng Philippine National Police, naging IAS po yan, IAS ho. At si Senior Deputy Commandant Richard Gomez, at sa lahat po ng mga regional directors po ng Climate Change Task Force at mga special commanders ng Climate Change Task Force. Talagang hindi na ho mapigilan ang paglaki ho ng Climate Change Task Force. Samantala, mga kaibigan, nagbabala po ang National Grid Corporation na manipis pa rin ang power supply sa Visayas, kaya hinikayat ang publiko at industriya na magtipid sa paggamit po ng kuryente. Ang manipis na supply ho ng kuryente ay maaari pong maka-apekto ho sa negosyo, sa kabahayan, kaya mahalaga pong ang sinasabing pamumuhunan sa bagong power generation at transmission facilities. Samantala mga kaibigan, kinumpirma po ng Department of Foreign Affairs na ligtas ng nakalabas sa Strait of Hormuz po ang 81 Pilipino sakay ng 4 na barkong Pilipino sa gitna po ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ang ito ay pagpapakita ho o ipinapakita po nito na ang kahalagan po na maagap na pagkilos ho ng pamalahan upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Samantala mga kaibigan, iulat po ng Department of Tourism po na halos 3.2 milyong dayuhan turista ang dumating sa Pilipinas sa unang kalahati ng taon na pinlakas ng pagdami ng mga bisita mula po sa China at saka sa India. Ang pagtas po ng turismo ay nagdudulot po ng mas malaking kita, trabaho at oportunidad para po sa lokal na negosyo at komunidad. Kaya sa ating pong mga tagapagsubaybay na nakikinig po ngayon, ano ho, kung may makita ho tayong mga turista, ipakita natin yung kulturang ipinagmamalaki natin, di ba, no? Kasi yun ang binabalik-balikan sa atin. Kasama na po yung mga gandang mga lugar. At pangalawa, baka pwede na ho na pag-aralan po natin yung segregation. Ma'am Divine, di ba? Yung tamang pag-segregate yung mga basura na hanggang ngayon ay kitang-kita pa natin yung basura na yan sa lahat ng sulok sa ating bansang Pilipinas. Kailan kaya tayo matututo na yung mga basura na yan ay mailagay talaga natin sa tamang lugar, Ma'am Divine?
3: Matagal pa po yan, General, kasi hanggang sa ngayon, yung ultimong simpleng pag-dispose ng basura ay hindi po papasukan ng tamang disiplina. Maayos ngayon, bukas na mali-mali na naman at hindi po talaga nagiging ugali na pangalagaan ang segregation ng ating mga basura. Bagamat marami na ang nakakaalam nito, pinipilit pa rin po yung style ba General ng katamaran, balibag dito, balibag doon, bahala na maglahok-lahok dyan. Total may basurero naman yung pong katwiran ng marami. Kaya po, patuloy na ang inyong sinasabi General, matagal-tagal pa. Subalit yan ay agad namang maaayos kung tatalima lamang po sa tamang patakaran at disiplina ang ating mga kababayan.
1: At saka, ang kinakailangan dyan, ma'am, ay yung mga mayor natin, mga local officials natin, gawin po ninyo ang inyong trabaho.
3: Mga LGUs po.
1: Huwag kayong matakot. Karamihan ka sa mga mayor natin, mga governor natin, takot doon sa mga butante nila. Kaya ayaw nilang disiplinahin yung mga butante nila, yung mga constituents nila. Pero ang hindi nila nalaman, ma'am, once na ginawa nila yan, ay lalo silang mamahalin ng ating mga kabayan. Kasi ang mga kabayan natin ay gusto na nila na talaga ng kaayusan. Kaya lahat magiging maayos kung ang mga katabing bahay mo ay kung saan-saan na nagtatapon. Kaya, Mayor, baka pwede naman ho, tingnan ho natin ito. Pero tayo, ma'am, sa Climate Change Task Force, isa yan sa mga proyekto natin, programa. Iti-take, maliliparin ka agad natin yan na magkakaroon tayo ng recognition dun po sa mga mayor, mga governor na nagpapatupad ho ng tama. Iraranking natin sila para malapit na kung sa buong Pilipinas, pang ilan ka ba? Pang 1,000 ka ba? Or top 5 ka ba? Kasi kung ikaw ay nasa unang 10, eh magandang report mo yan sa mga tante mo na ang governance natin ay may ipagmamalaki natin. Kaya kinakailangan gawin natin yan, ma'am.
3: Tama po. Umaasa po ang ating mga taga-subaybay General na magkakaroon na tayo ng formal launching ng patimpalak na yan sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan, bayan, munisipalidad, mga lalawigan para po naman. Alam nyo, kultura yan eh. Pag mayroong kompetisyon eh, inspirado. Talagang pinapakita nila yung mga, pero kung ordinaryong araw, eh wala. Parang walang gana. So yan pong gagawin natin General ay isang nakakahikayat at nakakapagpalakas ng loob ng ating mga kababayan na paigtingin po ang kanilang mga hakbangin para po masupo ang pagkalat ng mga basura na hindi po paglalahok-lahok ng mga yan at talaga ma-implement po yung tinatawag na segregation General.
1: Kaya natutuwa ako rito kasi may mga bago ako nitong OJT, mga bisat, magpipiloto. Habang naghihintay na maging piloto ay kasama ko dito sa opisina si Bobby, si Elwin, Elwin. Oo, ikaw yon. Ah, ikaw si Jesse, di ba? No? Jesse, tulungan mo ka. Gagawin natin Elwin at saka Jesse yung protocol kung paano natin i-implement itong contest nito all over the country gamit ang mga regional directors ng Climate Change Task Force para maranking natin sila. Okay, pagkatapos ni Ma'am Divine, ay babalik ka, Captain Jarby.
0: Yes, sir.
1: Okay, Ma'am Divine, meron ka ba bang natitirang balita dyan? Dalawa uli, please.
3: Opo, patuloy ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI ng DOST sa Nuclear Fuel Research Program. Patuloy na sinasagawa ng Philippine Nuclear Research Institute ang mga nabanggit nga na pananaliksik na tinatawag po nila na Nuclear Reactor Technology Assessment and Development o NURAD at Nuclear Materials Exploration and Recovery o NUMR. Layunin ng mga programang ito na pag-aralan ang nuclear reactor technologies, tukuyin ang posibleng mapagkukunan ng uranium sa bansa at palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng nuclear science at technology. Ito po ay napakalagang bagay dahil pag pinag-combine po ang nuclear science at technology, ito po ay nakatakdang magpatuloy ng iba't ibang mga proyekto ng Philippine Nuclear Research Institute hanggang sa huling bahagi ng 2026 at sa kabuuan ng 2027. Pagbuo ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom, nagsimula na rin ang paglilipat ng ilang regulatory functions ng Philippine Nuclear Research Institute tungo sa bagong Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom alinsunod sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Layunin nito na magkaroon ng mas matatag at mas independenteng sistema ng nuclear safety regulation habang patuloy na lumalawak ang nuclear energy program ng ating bansa. PNRI ay magpapaunlad ng nuclear workforce. Nakikipagtulungan ang Philippine Nuclear Research Institute sa mga universidad at iba't ibang institusyon upang palakasin ang pagsasanay ng mga eksperto sa nuclear science, engineering at radiation safety. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng pagpasok ng nuclear energy sa ating bansa at upang matiyak na may sapat na mga Pilipinong eksperto sa larangang ito. Panghuli po, Captain Jervis, Nuclear Technology para sa Agrikultura. Nakakatulong din ang Philippine Nuclear Research Institute sa ating pagsasaka o agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng gamma radiation upang makabuo ng mga bagong uri ng pananim na mas matibay at mas mataas ang ani. Kamakailan ginamit ang teknolohiyang ito sa pagdevelop ng iba't ibang mga variety ng mga pananim sa dakong gaya ng Ilocos garlic upang malakas mapalakas ang lokal na industriya ng bawang. Nakikibahagi rin ang Philippine Nuclear Institute sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa space exploration kabilang ang proyektong Adobo for Space kasama ang mga siyentipiko mula sa iba't ibang institusyon sa Pilipinas. Ipinapakita nito na ang kaalaman sa nuclear science ay may aplikasyon hindi lamang sa enerhiya at medisina kundi maging sa pananaliksik sa kalawakan. From my end po, ito po si Dr. Divine Reyes at ipapasa po naman natin ang ating himpapawid ng pagbabalita kay Ginoong, kay Captain Jervis Ong. Take it away, Captain Jervis.
0: Maraming salamat, Ma'am Divine. Mga kapatid, magtungo naman tayo sa ating Aviation Minute. Alamin natin ngayon ang tungkol sa isang mahalagang meteorological phenomenon sa paglipad, ang stationary front. Mga kapatid, hindi lang tayo limitado sa cold front or warm front. Now, ano nga ba ang stationary front, mga kapatid? Sa larangan ng aviation weather, ang stationary front ay isang hangganan sa pagitan ng dalawang magkaibang air mass, isang malamig na hangin or cold air mass at isang mainit na hangin o warm air mass, kung saan walang sapat na lakas ang alinman sa kanila upang itulak ang isa't isa. Dahil dito, ang linya ng panahon ay nagiging estatiko o hindi gumagalaw sa loob ng mahabang oras. O minsan ay umaabot pa ng ilang araw. Para sa mga piloto at flight dispatchers, Ang stationary front ay isang malaking hamon sa kaligtasan ng paglipad. Nagdudulot ito ng matagal at patuloy na mababang ulap or low ceiling, malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, fog at napakababang visibility. Kapag may stationary front sa kahabaan ng inyong flight route o destinasyon pang paliparan, maaari itong limitahan ng ang visual flight rule operation or VFR operations at mag-obliga sa mga piloto na umasa ng buo sa instrument flight rules or IFR. Kaya laging tatandaan ang ng ating mga flight crew bago lumipad, siyasating mabuti ang weather synoptic charts para sa anumang nakadagong stationary front. At mga kapatid, yan po muna ang ating Aviation Minute ngayong araw. Babatiin ko na rin pala ang mga Board of Trustees natin sa National Aviation Academy of the Philippines. Sila Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arsenio Balisacan, Lieutenant General Raul Del Rosario, Lieutenant General Arthur Cordura, Major General Ramon Ragasa, Brigadier General Isidoro T. Macaranas, Captain Joel Cabrera, and Associate Professor Ramsey S. Ferrer. Papatiin ko na rin pala ang ating mga administrators na National Aviation Academy of the Philippines mula sa ating presidenta na si Professor Marwin M. De La Cruz, Vice President for Admin Planning and Finance na si Dr. Maria Cisa De La Cruz, at ang ating Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Zarius A. Sedueste. At mga kapatid, ibabalik ko na po ang mikropono kay General Zamudio. General, back to you po.
1: Maraming salamat. Hindi natin nakapasalamatan yung mga kasama natin ngayon. Sila DJ Kiko Barako ng 99.9 GBFM Batangas. Si Errol Clark Sikoho ng 792 kHz po dyan po sa Pampanga. Malakas po ang ating signal dyan kasi gamit po natin ang kanilang mga radio stations. At of course, dyan po sa DWWD Armed Forces Radio, sina Ronald Angeles. Sino po mga kasama natin dyan, ma'am? Sila Leonor Tanap.
3: Freddy Blues.
1: Blue Eyes. Freddy Blue Eyes ba?
3: Apa.
1: Si Freddy Apa. Blue. Blues. And of course, yung katipag natin ito at nagiging snappy na, pag tinignan mo talagang parang sundalo na, si COQC Amber Galura. Uy, Amber, magandang araw sa iyo. Salamat ha, hindi mo kami iniiwanan. Talagang ang mga ROTC ay maasahan talaga.
0: Yes, sir.
1: Ano? Okay, basahin ko lang iba pang mga balita dito mga kaibigan. Kinumpirma po ng Department of Environment of Environmental of Environment and Natural Resources na negatibo po ho or negatibo ho sa bird or bird flu ang mga migratory birds na sinusuri po na sinuri ho sa Quezon Province matapos po ang isinagawang laboratory testing. Magandang balita ito para sa poultry industry at sa kalusugan ng publiko. Ngunit mahalaga pa rin ipagpatuloy ang regular na monitoring. Naalarma kasi dito yung mga nag-aalaga ng manok, yung sa poultry industry. Oo, kaya good news ito. Samantala mga kaibigan, namahagi po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng bangus, fry at fishing gear sa mga fishing farmer sa Pangasinan upang mapalakas ang lokal na produksyon ng isda. O ay makakatulong itong programang ito upang mapataas ang production or production ng isda, mapabuti po ang kita ng mga mangingisda at makatulong ho sa mga pangailangan natin sa pagkain. At inihayag din po ng National Food Authority sa Bukidnon na naghanda ito ng 20,000 na sako ng bigas para sa auction bilang bahagi po ng inventory management at food security program. Kasi ayusin nyo kasi yung inventory ninyo, di ba? Parang may problema talaga sa National Food Authority sa area ng pagpamimili at saka pag-dispose ng bigas. Parang ito yung malaking question ho sa inyo. Ano, yung mga kasamaan po natin dyan sa National Food Authority. Pag yung mga mag-isa ka natin, ay magdadala ng palay para ibenta sa inyo, sasabihin ninyo ay puno yung inyong mga warehouse, no? Ngayon hindi ko alam kung tama yung binabanggit ng mga magsasakang kausap ko na parang ang nararamdaman nila ay mayroong kutsabahan.
0: Yes,
1: yung ilang mga empleyado ng National Food Authority at saka yung mga komprador. Di ba mga komprador? Yung namimili ng bigas,
0: yes, sir,
1: ng palay. Marami silang nakikita na bumababang mga truck at nagdidiskarga ng mga
0: bigas,
1: palay doon sa mga warehouse ng NFA. At sasabihin ninyo ay puno. Kaya tuloy, ang mga magsasaka natin ay napipilitan po sila na sila ay magbenta na lang ho doon sa mga komprador sa mamababang presyo. Yan nangyari yan last year.
0: Yes, sir.
1: Na dumating sa 8 pesos hanggang 10 pesos yung presyo ho ng palay. Kasi ho, hindi makapasok yung mga magsasaka natin sa NFA kasi every time pupunta sila, pangakuha lang sila na, oh, sige, balik kayo after 1 week, 2 weeks, naging buwan, naging 2 buwan, naging 3 buwan. Ngayon, siyempre yung mga magsasaka, takot na mabukbok yung kainin ng bukbok yung palay nila. Kaya sila ay napipilitan na lang na ibenta ito sa mga komprador sa mababang presyo. Diba? Kawawa naman. Kung 10 pesos. Kikita niyan. Diba, ma'am?
3: Opo, tama po yun, General.
1: Nakakaawa. Nakakaawa. So, pero kapag na balita dyan, ma'am?
3: Opo, meron po ako itinagdag ngayon para ating mga balita na napakahalaga sa ating mga Pilipino. Higit pang trending health tips ngayon. Mas kaunting ultra-processed foods. Ito sa pinakamalaking health trends ngayong 2026 ay ang pagbabawas ng instant noodles, processed foods tulad ng hotdog, bacon, tusino, soft drinks at matatamis na snacks. Mas inirekomenda ang sariwang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at lutong bahay. Exercise snacks, hindi na kailangang isang oras agad ang ehersisyo. Uso ngayon ang 5 minutong paglalakad pagkatapos kumain, 10 squats kada oras kung nakaupo sa trabaho, pag-akyat ng hagdan sa halip na elevator, nakatutulong ito sa blood sugar at kalusugan ng puso. Regular health screening, para sa mga edad 40 pataas, inirekomenda ang blood pressure check, blood sugar test, cholesterol test, eye check-up, dental check-up. Ang maagang pagtuklas ng sakit ay nakatutulong sa mas magandang paggaling. Meron din pong tinatawag na sleep hygiene. Para sa mas mahimbing natulog, iwasan ang kape sa gabi. Huwag gumamit ng cellphone 30 minuto bago matulog. Panatilihing malamig at tahimik ang kwarto. Pag-iingat sa matinding init dahil sa tumitinding init sa buong mundo. Uminom ng tubig kahit isang kahit hindi pa nauuhaw, magpahinga sa lilin kung nagtatrabaho sa labas, mag-ingat sa mga senyales ng heat exhaustion tulad ng pagkahilo, sobrang pagkapagod at pagsusuka. Sa kalusugan naman po ng buto, dagdagan ang gatas, maliliit na isda na kinakain ang buto gaya ng dilis, berdeng gulay, kasabay nito mahalaga rin ang regular na paglalakad para mapanatiling matibay ang mga buto. Mental health breaks. Maraming eksperto ngayon ang nagre-rekomenda ng 10 hanggang 15 minutong pahinga sa maghapon. Pagdarasal o pagmumuni-muni, paglalaan ng oras sa pamilya, nakatutulong ito laban sa stress at burnout, pangangalaga sa mata dahil sa matagal na paggamit ng cellphone at computer. Sundin ang 20-20-20 rule bawat minuto. Tumingin sa bagay na 20 talampakan ang layo sa loob ng 20 segundo. Kumain ng pagkaing may vitamin A tulad ng kalabasa at carrot, longevity habits o mga gawi para sa mahabang buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may mas mahabang buhay ay aktibo araw-araw, may malalapit na kaibigan at pamilya, hindi naninigarilyo, kumakain ng masustansyang pagkain, nakakakuha ng sapat na tulog. Daily health challenge, huli na po ito. Uminom ng 8 basong tubig sa araw-araw, maglakad ng 30 minuto, kumain ng 5 servings ng prutas at gulay, matulog ng 8 oras, bawasan ang matatamis na inumin, maglaan ng oras sa pamilya at magpahinga at mag-relax. Maliit na pagbabago araw-araw ang isa sa pinakamalaking health trends ngayong 2026 para sa mas malusog na pangangatawan at pag-iisip. Ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po tayo sa ating main anchorman, General Samudio.
1: Oy, maraming salamat, ma'am. Samantala, mga kaibigan, kinumpirma ng lokal opisyal ang pagpanaw ng alkalde sa isang bayan sa Mountain Province sa edad na 49 at nagpapaabot po ng pakikiramay ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Alam niyo kasi bukod sa pagdadalamhati, mahalaga pong matiyak ang maayos na transition ho ng pamuno upang hindi maantala po ang paghatid ng serbisyo publiko. At ngayon, mga kaibigan, alamin po natin ang karagdagang balita galing po kay Captain Jarvis. Wala na. Okay, so ako na lang. Mga kaibigan, pinalaya po ng mga conservation worker ang 15 green sea turtle hatchlings sa Alona Beach. Ito po ay sa Bohol bilang bahagi po ng programa ng DNR at mga environmental groups sa pangalaga ng Marine Biodiversity. Ang pangalaga po sa mga pawikan ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng maritime ecosystem at sa pagsulong ng sustainable ecotourism. At mga kaibigan, kinundi na po ng isang leader ng Filipino-Chinese business community ang AI-generated video ng China Daily na umano'y naglalaman ng mapanlinlang na minsay laban po sa Pilipinas at nanawagang itigil po ang pagpapakalat nito. Alam niyo, mga kaibigan, ipinapakita nito na ang maling paggamit po ng artificial intelligence ay maaari pong magpalala ng disinformation at maka-apekto po sa ugnayan ng mga bansa. Kaya ito, mga ganito, ay dapat kinukundi na talaga ito. By the way, mga kaibigan, ating pong i-remind sa ating mga tagapagsubaybay, mayroon po tayong Bike to Restore. Ito po ay gagawin po ng Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. At ito ay manggagaling po sa Taguig, papunta po ng Quezon City. O, dadan muna pala ng Pasig muna. Then Quezon City, Marikina, then Shell Boso Base, and pupunta ho ng Palo Alto. And then ang termination nito, Jarvis, ay doon po sa Barangay San Andres, Tanay Rizal. Uy, napakalayo nito. Ano? So, ako yung mag-join dito kasama si Commissioner Albert de la Cruz at ilang mga miyembro ng Climate Change Task Force. Ano ho? Samantala, mga kaibigan, uy, nakita ko rito yung ating kaibigan galing po sa 7th Civil Military Operations Battalion ng Simor sa Philippine Army. Pwede bang makilala yung kasamahan natin sa CMO Battalion ng Simor? Nandiyan dyan ba sila?
4: Sir, good afternoon po, sir. Major Mejia po, sir. Yung Executive Officer ng 7th CMO Battalion, sir.
1: Oy, kasama ka ba dito sa biking?
4: Negative, sir. About po sa Jamboree, National Jamboree po yung nabanggit sa akin.
1: Kasi magkakaroon ng Jamboree dyan, yes, sa Pangasinan. So ito ang first international Jamboree na mayroong kilaman sa ating climate change. Kaya tama yung standby. Ang meeting natin ay alas 6 ng gabi at kasama natin yung mga regional directors. So nga pala, dyan po sa Pangasinan, yung mga kaibigan po natin dyan ay magkakaroon po ng Jamboree. Pero ito actually ay magkakaroon ng inspection, tree planting, and series of mga lecture. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, Jarvis, yung tungkol sa mitigation,
0: yes,
1: adaptation, tungkol sa carbon trading, di ba, no?
0: Yes, sir.
1: Yung carbon credit ngayon, pinag-uusapan na rin natin yan. Kasi ito ay mga dagdag na kita sa ating mga magsasaka at sa, yes, ating, sir, mga kabayan. Yung pag nag-aalaga ka ngayon, ma'am, ng baka, pwede kang kita. Oh, kasi yung proposal namin sa ACDI, yung 1,200 nilang baka. Ay magkakaroon kami ng biogas. Mm-hmm. Yung biogas na yun ay i-convert yun into electricity.
0: Yes, sir.
1: Yung electricity na yun, doon sa mga neighboring community. So, ang ibig sabihin noon, yung baka ay hindi lang kumikita doon sa gatas na kinukuha sa kanya, kasi dairy yung ano eh, yung ating ACDI. By the way, congratulations po sa ACDI. Talagang pinapanindigan niya. Number one cooperative pa rin ho sa buong Pilipinas. From 200,000, ngayon ay 58 billion pesos ang asset. Mayroon pa mga aeroplano, mayroong construction, may travel agency, may security, anong tawag doon?
0: Security agency.
1: Mayroon pang real estate pa. So, mayroon pang dairy.
0: Yes,
1: yung dairy nila na negosyo ay mayroon sa Cagayan de Oro, Batangas, Magsaysay. Pero itong gagawin na, kukonvert natin siya into kuryente ngayon.
0: Yes, sir.
1: So, kung magawa natin ito, yung 2.5 million na baka sa buong Pilipinas ay pwede natin na yung mga nakahawla ay lagyan natin ng biogas,
0: yes,
1: para dagdag kita. Pero doon sa gas, sa kuryente, ay pati yung carbon credit niyan, ang bentahan ngayon ay, ma'am, ang bentahan ay umaabot na ng $15 per metric ton.
3: Wow.
1: Oo, ganyan kalaki na. Oy, batiin ko to or basahin ko yung last na balita dito. Patuloy ngayong araw, mga kaibigan, ng pulong ng mga foreign ministers ng ASEAN sa Maynila, kung saan kabilang sa mga pangunahing agenda ang West Philippine Sea, regional security, kalakalan at pandaigdigang ekonomiya. Ang mga desisyong mabubupo sa ASEAN ay maaari pong magkaroon ng malaking epekto sa seguridad, pamumuhunan at paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at ng buong rehiyon. Kaya napaka-importante nito. Paalam na tayo, Jarvis!
0: Okay. Mga kapatid, sa ngalan po natin mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
1: At Ma'am Divine!
3: Apo, sa Philippine Science Society, pinapati ko po sila Guy, Edna, at Minerva.
5: GV 99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: I'm sexy and I know it.
1: Spreading the good vibes all over Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
2: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
6: Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
3: ay nasa online na.
5: At syempre, mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
1: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
1: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
8: You are listening to DJ

bagkos, generational trauma, at mga responsibilidad. Parang na-normalize na ng Philippines yun, no? Na after ng pag-handle ng problema ng magulang natin, syempre, nandiyan ang mga magulang, ang mga anak na sasalo ng mga problema. Parang lahat naman siguro ay nakaka-relate kay DJ Rabu. Hindi lamang siya ang may ganitong klase ng sitwasyon. Pero hayaan na lang natin, mga ka-vibes, i-enjoy na lang natin ang ating buhay. Dahil sabi nga nila, ang buhay ay weather-weather lang. Walang connection. At naman ay po ang aking PC. Walang connection, mga ka-vibes. Pero hayaan na lang natin ang ating buhay. Okay, mga ka-vibes, kasi DJ Robbie naman po ang inyong tatrongin kung kumusta naman ang aking weekends at ano mga bang ginawang ganap ni DJ Robbie sa kanyang weekends. Well, for me, I find solitude sa pagiging mag-isa po sa buhay. Hindi siya masamang ano, hindi siya masamang gawain, hindi siya masamang term. Pero yun ang nangyari kay DJ Robbie. Oh, talaga mga I found solitude and happiness sa pagiging mag-isa ko this weekends. Diba? After this very busy, very noisy na weekdays sa trabaho, sa eskwelahan, kailangan mo din ng peace and quiet, mga ka-vibes. Diba? Kaya naman, kung kayo, ano bang inyong ginawa this weekends, ay please let me know. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. And mga ka-vibes, ito nga pala, balita para sa lahat ng ating mga chopper na nakikinig sa atin ngayon. Yeah, shout out sa lahat ng ating mga jeepney drivers, bus drivers, and syempre sa ating mga Batrasco drivers. Kumusta naman po ang buhay-buhay? Ito pong balita na aking sasabihin ay patungkol po sa inyo. And mostly kayo po ang matatamaan. Dahil bukas po, effectivity ng ating oil price update, bukas July 21, 2026, ay magkakaroon po tayo ng oil price hike. Isang masamang balita pa talaga ang hinatid ni DJ Robbie ngayong Monday evening. Pero dapat natin itong malaman para mapaghandaan, mga ka-vibes. Dahil sa presyo po ng gasoline, ito ay magtataas ng 3 piso and 65 cents kada litro. Samantalang ang diesel naman po ay magtataas ng 10 piso at 68 centavo kada litro. Samantalang ang kerosene naman ay magtataas ng 11 pesos and 77 cents per liter. Panibagong dagdag presyo na naman yon, mga ka-vibes. Kaya naman, para sa lahat ng ating mga motorista na nakikinig sa atin ngayon, may time pa kayo para magpa-full tank, para magpa-gasolina, at wag nang hintayin bukas. 6 a.m., most of these gasoline stations, mga ka-vibes, ay magtataas po ng presyo ng petrolyo. Anyways, mga ka-vibes, manatili lamang kayo nakatutok dahil hanggang mamayang alas 9 ay makakasama niyo pa si DJ Robbie. Pero kung meron naman po kayong mga pa-GV shoutouts, song requests, o gusto niyong pabate dito sa atin pong programa, ay welcome na welcome yan, mga ka-vibes. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ay babanggitin ko ang inyong mga pabate, ang inyong mga song request ay i-grant natin yan. Pero bago yan, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, this is Solo by Clean Bandit. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
6: Oras na sa Bongo Blue Anong Pilipinas, 6:48 in the evening. And right now, you're currently listening pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Mga vibes, good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners right now. And happy Monday po sa ating lahat. Yes, sumaan ako na naman para magbanat ng puto at magtrabaho para masustentohan ang ating mga pangangailangan. Well, that's the reality of life, ka-vibes. Pero kung hindi ka kikilos, sino ang kikilos para sa'yo? Okay naman niya. So, ito na nga mga ka-vibes. Since nagdaan po ang weekends, ang ginawa naman ni DJ Robbie ay wala lamang din. Oo, humilata sa kanyang kama at the same time. Since may part-time job na rin ako as a virtual assistant. Virtual assistant! So, medyo kayod kalabaw si DJ Robbie. Oo, talaga namang career, nasa hustle era na tayo. Talaga namang hustle dito, hustle dyan. Dahil mahal natin ang pera. Pero na lang talaga ang minamahal at hindi na ang kapwa-tao. Pero gustuhin ko naman na ma-broken-hearted ako or wala akong karelasyon. Tapos iiyak na lamang ako at mag-relapse ako sa aking yate. Diba? Sa aking barko. Merong level. Kesa naman ako ay mag-relapse, umiyak at ma-broken-hearted dyan sa kalsada at sa lansangan lang. Oo. Gustuhin ko na lang na may pera ang aking bank account. So, yun na nga ang ka-vibes. Kapalado naman sa topic. So, yun na nga ang ka-vibes. Si DJ Robbie kasi I get a chance naman na makausap ang aking mga kaibigan na malalayo sa amin. Malayo sa akin. So, hindi ko na sila makabanding ng personal. So, meron kaming ano group call. Diba? Utilizing social media to the point na magagamit natin siya sa ating communication at pang-araw-araw na buhay. Na may mamalayong lugar, kausapin nyo gamit ang social media. Makipag-video call kayo, makipag-chat, makipag-text. Diba? Kagaya na namang itong ginawa ni Billy. Uy, ang tagal nang hindi ko nakakausap si Billy. Ha? Sabi ni Good PM DJ, nagtagaytay lang naman this past weekend. Nagbulalo at only Pepsilog. Grabe naman. Sana all kay Billy na nagtagaytay nga lang daw siya. This past weekend, ang sarap nga naman ng bulalo sa Tagaytay ka vibes at nag-only Pepsilog. Napakahilig talaga ni Billy sa Pepsilog. At sana naman sa susunod na gala ni Billy, hindi na puro ganito, dapat na nagyayaya na din. Ano, puro kwento na lang Billy, hindi man lang nagyaya. Nagalit. So ito na nga mga kawan, sa ano ba nag-uusapan for tonight sa program or ang ating question of the night. Is paano mga ba masasabi na attractive ang isang tao? Diba, I know naman mga ka-vibes na may kanya-kanya tayong preferences. Yung iba gusto ng matangkad, ng chinita, na maganda ang katawan, na balingkinitan. Pero yung iba naman gusto nila ng petit, na morena. Oh, kung ano man ang gusto nyong trip sa buhay ka-vibes, paano nyo nga ba masasabi na isang attractive? Na attractive para sa iyo ang isang tao. Yes. Usapang magaganda at pogi ang ating usapan for tonight's program. So lahat ng mga chakanes, tabi. Para ugali, no? So, yun nga mga kabayos. Kung kayo may mga kasagutan, please let me know. Mag-message lamang kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music for you all. Ang ating sunod na awitin, this is Huwag Muna Tayong Umuwi by Beanie. Kaya naman shoutout sa lahat ng mga blooms dyan. Muli, ako po si DJ Robbie. We'll hear GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinaka-paboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. At para medyo may energy na si DJ Robbie sa gabing ito dahil nakainom na siya ng kape. Oo. Taga namang kape na lamang ang nagsisilbing gasolina natin mga ka-vibes para magpatuloy dito sa ating trabahong ito. Oo. Kaya naman, speaking of gasolina ha, kayo po ay pinapalalahanan ni DJ Robbie, especially to all of our drivers out there na bukas po, July 21, 2026, ay magkakaroon po tayo ng oil price hike. Yes, mga ka-vibes na chopper, magkakaroon po bukas sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman kung gusto nyo po itong malaman ay maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook page na GV99.9FM at nakalagay po doon ang post na kung saan abiso para sa lahat na magkakaroon po tayo ng pagtaas sa lahat ng presyo ng petrolyo. Kaya naman mga ka-vibes, habang may oras pa, patuloy po tayo na magpagasolina na.

Para sa inyo ba, bakit nagiging attractive ang isang tao? For your answers or kung may gusto kayong sabihin kay DJ Robbie is, please let me know, mag-message lamang kayo sa ating hotline number. Inuulit ko po, ito po is 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page kayo mag-message. It's GB99.9 FM. And amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. O kahit ang inyong mga song requests. At mga pabati na din, I welcome na welcome yan. Bing, bing, bing! And speaking of your messages, mga ka-vibes, let's read some of your messages na ha. Oo. Mula dito sa ating ka-vibes na si 4821. Sabi niya, DJ, yung para sa akin po, a person is attractive kapag mabait siya sa lahat. Hindi lang sa taong gusto niya. Aww. Pwede natawa naman ako doon, mga ka-vibes, dahil ang ina-expect kong kasagutan nyo is malaki ang boobs. malaki ang hinaharap. Ano malaki? Diba? Naiisip ko yung mga ganun ang sasabihin nyo kay DJ Robbie eh. Pero nakakatawa naman kasi nga may sense sa matang sinabi niya na mabait daw sa lahat. Pero importante pa din ang malaki ang bicep. Diba? Nabaling kinita ng katawan. Diba? Ganyan pa naman importante sa atin, mga ka-vibes. Huwag na tayong ano dito. Huwag na tayo dito magpahipokrito. Oo. Talaga naman, muna tinitingnan natin sa isang tao ay ang kanyang itsura. Kung ito ba ay pasok sa banga o ligwak galer. Pero nakakatawa naman si 4821 dahil yun nga pala ang tinitingnan niya sa isang tao. Okay, ikaw yun eh. Okay, let's move on. Ayon naman dito kay Saring Kavayos sa C1734. Sabi niya dito, confidence. Iba ang dating ng taong komportable sa sarili niya. Alam niyo, mga ka-vibes, I totally agree with this. Ang arte, eh, pero true legit, mga ka-vibes. Hindi man ganun kagwapuhan, hindi man lang ganun kagandahan ang isang tao, pero if he or she knows how to carry him or herself, ay talaga namang pasok sa mga. Kami pang mga Gen Z, may tinatawag kaming Riz or Charisma. Ito yung mga taong may confidence sa kanilang sarili, knows how to handle and carry themselves. At talaga naman, kapag ganon, I deem them attractive. Alam mo yon na hindi man sila conventionally attractive kung titingnan sa kanilang looks. Wala man silang matangos na ilong, wala man silang fair skin, hindi man sila ganong katangkaran. Pero kung sila ay confident sa kanilang sariling balat at sa kanilang sariling physical attribute, ay talaga namang ito ay nakakadagdag ng kanilang riz and charisma. Kaya naman mga kabayos, kung gusto nyo pong maging attractive, una nyong i-practice is to have self-confidence. Diba? Matuto kayong manamit ng maayos. Know what works for you and what doesn't work for you. Tapos pumunta kayong gym. Diba? Nakakadagdag yan ng confidence sa pagbubuhat. Build your body, build your mind. Oo, huwag kayong puro social media. Humawak din tayo ng libro ka-vibes. And maraming nga pong salamat sa ating ka-vibes si 1734 sa pag-message sa atin. Anyways, eto na nga mga ka-vibes ha. Yan ang ating pinag-uusapan for tonight's program na what makes a person attractive. Kung ikaw naman ay may sarili mong kagustuhan, kasagutan, ay maaari po kayo mag-message sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And later on in the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. Huwag kayong aalis dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, eto muna. Ang awiting Where Are You Now by Skrillex and Diplo. Muli, this is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: You are listening to...
7: You are listening to...
8: You are listening to...
9: You are listening to...
10: GV99.9.
11: GV99.9.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Your good vibes.
15: Your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
16: And we're back on air, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa Bongo Blue and Pilipinas, 7:51 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. How was your Monday going? Is it going good? Kasi nga sabi nila, if you start the week right, it should end right. And there's no better way to start this week, especially this Monday night, na hindi kasama si DJ Robbie. Talaga namang ikaw na ang medyo may sala doon. Kapag hindi mo pa nakasama si DJ Robbie, dahil si DJ Robbie po ay from 6 p.m. to 9 p.m. ang ating pong programang Barkada Vibes every weekdays yan. Monday to Friday. Kaya naman take note, mga ka-vibes, at sabay-sabay tayong magchikahan, magtawanan at magkwentuhan every single day. Anyway, speaking of kwentuhan, ang ating pong pinag-uusapan for the night's program ay ang ating question of the night. What makes a person attractive? Yan po ang ating katanungan, mga ka-vibes. Ano nga ba ang mga dahilan, mga factors kung bakit and paano mo masasabi na attractive para sa'yo? Let's give emphasis sa sinabing para sa'yo. Dahil yung iba, hindi naman ganon ka-attractive for the others. Pero sobrang attractive sa'yo kasi nga, beauty is subjective. Pero mga ka-vibes, what makes a person attractive? Yan po ang ating pag-uusapan. For your answers, you can message me at 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. And amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. So please let it come in my way. Boy. And speaking of your answers, let's read some of your answers, mga ka-vibes. Mula dito sa ating ka-vibes na si 8406. Tama ba? 8406. Sabi niya dito, DJ Robbie, for me, a person is attractive. It depends on how he treats other people. Yung magalang sa waiter, guard, at iba pang tao, doon mo makikita ang tunay na ugali. Exactly, to be exact, mga ka-vibes. Iba naman din talaga ang taong may respeto at may paggalang sa ibang tao. Yung hindi tumitingin sa trabaho ng iba. Shout out po sa lahat ng ating mga ka-vibes na manggagawang Pilipino na tunay na lumalaban sa hamon ng buhay ng patas. Yes, let's give emphasis dun sa patas. Dahil itong sa mga waiter, guard, or yung very white-collar jobs na masasabi natin, di ba? Sina yung tipo ng tao, talaga naman kahit hindi 8 to 5 ang kanilang work, sometimes it goes beyond that dahil nga sa line of work na meron sila. Talaga naman saludo po ako sa inyong lahat kasi imagine si DJ Robbie na
6: every 8 hours na pumapasok every single day, pero nakakaramdam pa rin ng sobrang pagod pag-uwi. Imagine naman yung mga tao may shift 12 hours, 24 hours every single day. Hindi ko alam kung paano ko yun kakayanan. Kaya naman, from the bottom of my heart, I truly respect all of you sa ating mga white-collar jobs dyan. Anyways, let's move on. Ayon naman dito sa ating ka-vibes na si 2167, emotionally mature, marunong makipag-usap kapag may problema. Hoy, very true, through the rage, with the fire, kung anumang true ang gusto mong gamitin. Dahil, ito rin ang hinahanap ni DJ Robbie ngayon. Oo, yung emotionally stable, yung emotionally compatible kay DJ Robbie. At saka ang gusto ko sana magiging jowa is pag Saturday to Sunday lang. May schedule, pwede ba yun? Kasi pag Monday to Friday, pagod ako, ayoko ng added responsibility. Hoy, alam nyo ba mga ka-vibes? Kaya din siguro hindi ako nagkaka-jowa sa ngayon. And I don't entertain people then. It's because kung kagaya ko ni DJ Robbie, na talaga namang kapag sinabi nating weekdays, work yan, wala akong ibang nasa isip talaga kung hindi ang magtrabaho. Especially right now na nandito na tayo sa ating... Nandito na tayo sa kung saan career era na talaga namang hustle era. Part-time jobs dito, part-time jobs doon. Parang ibang jobs na ang gusto kong gawin. Pero hindi pwede yun. Diba? Parang hindi na pwede yun mga ka-vibes dahil nasa radyo tayo. Hindi ko pwede sabihin yun. So yun na nga mga ka-vibes. Yung emotionally mature na tao, talaga namang maiintindihan kayo. Na ay may jobs to, ay may trabaho to, inuuna niya career niya, which is a good thing. Sana sa mga nasa in a relationship dyan, kung may trabaho ang iyong karelasyon, ang iyong partner, ang iyong better half, ay intindihin na lamang po natin. Be emotionally mature ka-vibes. Okay! Sisip po na ako. Sunod! Ayon dito sa aring ka-vibes si 5312. Sabi niya, DJ Robbie, for me naman, responsable at may pangarap sa buhay ang totoong attractive na tao. Grabe naman yon. Sobrang deep naman. Mas deep pa siya sa Mariana Trench at sa Pacific Trench. Mas deep pa talaga sa deep. Wah! Hindi pwedeng sabihin. Ayon na nga, ka-vibes. Totoo din naman, yung may mga pangarap sa buhay and responsible. I believe na, yes, yung mga features natin, physically attractiveness natin, mag-fade away yan. Pero it keeps me interested sa'yo. Pero at first, lamang yon ka-vibes. Diba? Sa una lang yan, nagwagwapuhan ka, nagagandahan ka, tipo mo yung isang tao. Pero sa una lang talaga yan, as the relationship goes a long way, hindi na nagmamatter ang itsura ng isang tao. Mas nagmamatter pa rin talaga yung puso, yung responsibility, kung saan nyo nakikita ang sarili nyo, kung kayo ba ay talagang compatible with each other, parehas ba kayo ng mga pinaniniwalaan sa buhay, or marunong ba kayo na mag-give way sa isa't isa. Yun ang talaga ang nagmamatter sa isang relationship sa pagtagal, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag tayo puro pogi, puro magaganda ang hinahanap natin. Nagmamatter yun sa una, pero mahalaga pa rin talaga is parehas kayo ng pinaniniwalaan sa buhay. Yan nga mo, mga ka-vibes, ang ating pinag-uusapan for tonight's program na what makes a person attractive. At para sa inyo mga kasagutan, ladies and gentlemen, just message me sa 0926-079-87 or sa anong official Facebook account, it's GB99.9FM. And later on in this program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik-tugtugin na po muna tayo. At ang ating sunod na winning, this is Lush Life by Zara Larson. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GB99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And I'm back, everybody. You're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa Bongo Blue Anna, Pilipinas, 8:18. Sobrang aga pa. 8:18 in the evening of Philippine Standard Time. Good vibes evening po to each and every one of our viewers. Viewers! Dahil nga mga vibes, radio is now online at sa tulong po ng aming online streaming platform ay hindi nyo lang maririnig. Bagkos makikita nyo rin ang pagbumuka ng inyong mga pinakapaboritong DJs. At pag sinabi kong pinakapaboritong DJs, dapat ako yon. Sa pamamagitan naman ng aming online streaming platform, kaya naman kung gusto nyo pong makasama at makita ang inyong mga pinakapaboritong DJs, you can visit our official Facebook page. It's GV99.9 FM. At nakalagay doon ang link patungo po sa aming online streaming platform. Anyways, mga ka-vibes, ngayon pong gabi ang ating pinag-uusapan is about beauty. It's about attractiveness. It's about personality. Dahil ang ating question of the night. What makes a person attractive? So ano nga ba mga factor, mga dahilan kung bakit masasabi mo ang isang tao ay kaaya-aya sa iyong paningin at isya ay attractive? Okay, let's read some of your answers. Ayon dito sa ating kapayos na si 4389, kapag may sariling sasakyan at malaki ang pera sa bank account. Natatawa ako kasi parang true. Parang yun din ang attractive kay DJ Robbie. Oo, pag mga mukhang pera kagaya ni DJ Robbie, taas ang kamay, huwag na tayo magmalinis sa ating buhay. Yan na po, ang attractive sa atin. Talaga namang pag-usapang pera ay bukas na bukas ang aking mata sa iyong bank account. Boy. Pero sa panahon natin ngayon mga ka-vibes, in this economy, talagang deserve din naman natin. Deserve ba natin? Talaga naman gusto talaga natin yan. Gusto naman talaga natin ang someone na can provide for us. Kaya naman sa lahat na may provider mindset, saludo po ako sa inyo and slide to my DM. Okay, let's move on. Ay naman dito sa aring ka-vibes. Na si 8743 kapag hindi seen ang reply sa chat. Hoy, alam nyo, there's some reason din, mga ka-vibes, kung bakit sinisin namin kayo. Sabihin! Kabilang siya doon. Kasi minsan naman talaga, pagod na pagod ang aming katawan, ang aming utak. And wala na talaga kaming time para makihalabilo sa ibang tao. Pero kay DJ Robbie lang siguro yun ang aking rason. Kaya naman, shoutout po sa mga hindi ko nare-replyan. Pasensya na. Kaya naman, pagod lamang si DJ Robbie. Kaya naman, kung ako ay magkakajowa, gugustuhin ko na Saturday to Sunday lang. May schedule. Oo, kapag Monday to Friday, pagod si DJ Robbie, nandito tayo sa radyo. 1 to 9pm. Tapos pagdating naman po ng gabi, ay may duty pa tayo sa ating part-time job up until 2 o'clock in the evening. So wala tayong choice, mga ka-vibes, kung hindi after shift matulog. And ang ating schedule para sa jowa, open lang siya tuwing Saturdays to Sunday. Bakit parang pinaplug ko na parang gusto ko na magka-jowa? Hindi naman, naiisip ko lang pag 9pm to 10pm. OA naman. Okay, ayaw naman dito sa aning ka-vibes sa si 3628. Sabi niya, mas may magandang ngipin kasi mahal ang braces. Talaga mga very practical na kayo mga ka-vibes. And shoutout din nga pala sa ating mga dentist na dyan. Oo. Sa akin pong dentist, shoutout po sa inyo. Okay. Pero ang mahal nga din naman talaga ng dental care natin ngayon mga ka-vibes. Kaya naman, hugaliin mid-age. Hugaliin na magsipilyo po tayo at pangalagaan natin ang ating mga ngipin. Kasi alam nyo, sobrang mahal po talaga ang magpaayos, ang magpa-implants, ang magpa ano ba ba magpa, kung ano ang services ang meron sa dental clinics. Kaya naman habang maaga pa ay magpa-check na kayo, magpa-check up na kayo mga ka-vibes. And ayusin na ang mga dapat ayusin sa inyong mga ngipin. Diba? Iba din naman talaga ang may magandang ngiti na tao. At yan nga mga ka-vibes, lahat ng inyong mensahe sa ating pinag-uusapan na for tonight's program na what makes you attractive. For your answers, ladies and gentlemen, you can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. For your next song, ito po ang awiting Cold Water by Major Lazao. Muli, this is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.
2: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Oo, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras natin sa Bongo Blue ng Pilipinas, 8:38 in the evening. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes and your grand deal listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At ngayong oras nga po mga ka-vibes, ang last push ng ating programa for tonight. Dahil bukas bumali, ayong kakasama niyo si DJ Robbie, same time slot. Same program and same station. The one and only DJ Robbie. Wow, parang si Papa Pio na. At kanina nga po pinag-usapan natin is what makes a person attractive. Alam nyo ba mga ka-vibes, meron lang ako mga realizations sa inyong mga kasagutan. Kasi unang-una, natutuwa ako na yung attractiveness pala sa isang tao pagdating sa inyo, it's more than the looks. It's more than the physical appearance. Talaga namang lahat. It's about confidence, about personality, about emotional well-being. It's about handling their self. Puro ganon yung kasagutan na ating nahagilap. Tama ba? Nahagilap or nabasa for tonight's program. Kasi ang iniisip ko talaga yung mga matigas.
2: Oh, yeah.
1: Mahahaba.
2: Oh, yeah.
1: At juicy.
2: Oh, yeah.
1: Yung ganun ang mga kasagutan na ini-expect ni DJ Robbie. Pero you prove me wrong na hindi lang at pala ng listener ni DJ Robbie ay kagaya niya. Pero kung si DJ Robbie po, something that makes someone attractive talaga is confidence. Agree ako sa isa nating ka-vibes na nag-send nun. Yung confidence talaga sa isang tao, if you're oozing with confidence, you know how to carry yourself. Pagdating sa labas at pagdating sa pakikipagsalamuha sa isang tao, ay talaga namang umaapaw ang iyong reels. Even though you're not conventionally attractive, kahit hindi matangos ang ilong, kahit hindi matangkad, kahit hindi fair ang skin, kung ano man ang conventionally attractive sa iyo ka-vibes, even though you're not that standard, yung confidence na may bibigay mo sa sarili mo or confidence na makikarry mo sa sarili mo is something na already speak to itself. Diba? Kasi iba naman talaga mga ka-vibes ang taong may confidence. Kaya naman, if you wanna be attractive more than the physical appearance mga ka-vibes, kung gusto mo magpagawa na kung ano na dyan sa iyong katawan, go for it. Pero more than that, practice po natin yung pagiging self-confident natin. Kung kinakailangan na mag-gym tayo para maging mas confident tayo sa ating mga sarili, di ba? Gawin po natin yan. Kung kinakailangan mga ka-vibes na maging emotionally and mentally stable tayo para maging confident, gawin po natin yan. Kasi mga ka-vibes, wag din po tayong humanap ng validation sa ibang tao para maging confident. Every morning, sabihin mo sa sarili mo, tumingin ka sa salamin, na you are beautiful, na you are sexy, you are gorgeous, you are perfect. You are perfect as you are. Pwedeng-pwede na po yan, mga ka-vibes, and it will boost your morale and your confidence for the rest of the day. Oras na sa Bongo Blue, Pilipinas, 8:41 in the evening. And this is our last push nga, mga ka-vibes, sa ating programa for tonight. Kaya naman, pinapasalamatan ko po lahat ng ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6. Up until now, 9 o'clock in the evening. Maraming salamat mga ka-vibes at bukas pumuli, makakasama niyo muli ako dito sa inyong pinakamaboritang tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Pero bago yun, ang akin pong bye-bye song ay ito po ang awiting Hindi Ko Makita, The Day You Said Goodnight by Hale. Muli, this is DJ Robbie saying goodnight. And sweet dreams, ka-vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes,
4: 99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
7: Yeah.

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Let's move!

0: nagraradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Well,

0: Rancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: ba? Pagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng

balanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. Baby,

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.
4: Catch a bad chick by her toe. If she holla, if she holla.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
5: Ay, namumuro na ako!
4: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B! 30!
6: 30 anos na! Uy, bingo!
7: Aba, akalain mo, tume 30 na?
8: In fairness, hindi halata!
9: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
10: This is DJ Frank.
11: This is DJ Rico
12: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
9: 30 taon ng masayang kwentuhan.
13: Always reminding you that every gising is a blessing.
9: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
14: 30 anyos na tayo.
15: Mga vibes, 30 anyos.
16: GV99.9.
17: This is GV99.9.
9: GV99.9. Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.